0: นี้ได้ยิ่ง
1: เดียงไก่นะตุเลียอาซามินลมปิงเกกอนะลมปิงเกวะละยีซะจะดินยูรเลซะญาลมปิอุตองอะดิงะซะตุเลงอาฟีบาดาละ
0: ฮัตตาดินจีซดินยูรเลนละนจะริงายะตุเลงอาฟีบาเอกัลยาฟีลันนะมะจีซอินจีเวนังอินาลมปิงอินาลมปิฟิยาอะดิกิซดูโกเรเนสอินเบเรงวะดอมโบเรลมปิงเคเรลานเนสอินเบเรงอินซาลาจาบากันเยเดนจูรเลเซลวา
1: Enyuru la selva dombore le bulon
0: dombore dombore na inye lomfi bereng inna lomfi bereng duori la kena na na masaren gi in lomfi jaming inna lomfi ay nin dombora unde zisi dombore ker lomfi indeng jitim bereng kang indigene gi wan jidi zuri gi wan
1: kang firjem firje kai kamadil anina mamanga umit kuru umiti na deng ko ya bas ame mangan sikwe Nama ke bo na kore uiti inalba feteni.
0: Na jinzi mut akini nyaa za mangang ko.
1: E na kwa mangang kirel na gen kuru si benga min inalba feteni.
0: Feteni kuri.
1: E al incoming al feteni. In dombre ingil na tourat man.
0: Incoming egal kan na incoming e za ne bele.
1: Incoming na ala ji da ki jona jegil. Nama ki incoming a utus puing. Na le aden ja utarai.
0: Ya asana zuitelba
1: eh ki incoming amang utus queen na le adenja tarai ine kana mawela langi tiri keringa ngi nas easy being al disitimena
0: jawo
1: nas ki dai mborungi irgo ki dai mboru sungas ko nas derkai nama wai ki bara na saba duosi jingo ki nge algi kinga kai ngale ngale kerul na ki nge ala gisko jo jena kawe na ko ngi na kuye gi na kingi king bai mbere ngilo polaga marang otto aba jawngena jegila kilo pula yen sur siba in kiriwe nina sa dei si duo andirin irto alang matara jay manes ani yo yen sur tarang king na ke nga kamba yen sur kinga si ngina asitok audinga kunga le longa longa le marang nasin kumeno hakia kwel bataranga lang kijin kero kikin utonga ala kwel kilage imborule ala bi muta jabang nan ki muta jaka kiki yangare ma akamba ine ki insa kaniye sare adigi ka ngina kakire ke ha alan ko na duka bon wala insi kaniye alan diele in kago asang in kago na siyeng in kiwe der ya alai balangi junina imbarule kai ngala dar for kriya al kaungi na kirsingo ki male na skai nguto nga siki bele arrakani na dine turi na ki bele keli nama kaungi na sur kaititi na kirsing kimale na surung sources kelkam ai kaming ai baming na kiensi koyoya kilal gi sien kawe kila sikundisi marang kwasing nas inkiwe inala lombalki kota ngalan tagad dain ki pakabun marang ila yai ba ala ki dain baru ki na yeng kwela sana tagatini asan surkai in ati lona kipanja butule na lombi yesi kipanja busis tawala dengi ma isip ala na man kembar nga inang kawe na lea yaba kuria nga bae lon kembar nga sibat ala mba inkoni ye
0: yani bae mkang kipe bo
1: eh bang kipe bo marang yaba pingina jegila na man kwa biel az ujiti are ba doing iri mara lompi ki la jitizada yusip kembar nga si faso si kieng jitinga kila na pingi na burung kwa si nyatin si durin jofo ka ine oto algi ati orre duwanga ala orre duwanga na lompi ki kuro kit ini ye na ki la kilo pokal urkeni gisko yoye na mpia taga kie loto kou kin kuro ho nga geba lombi ingi kweli aran tabung jawe na rumi oroja ala yena salam kariya kiki ki la duo jinas jan bay na la ko apa nga illa ki anas kala lolo bidi nga leidi ala bay ki la duo ala amfara bay na taka loto bo umdala jang wala sheik jang wala jure nga den tabu jang wala kingi king buon sina surbirsi ila si lombi kweli
0: ejidinzi tule la zijijan yesizjwa hata tinye jitiga
1: aldika ara ngam al berudik le namaro kena ronas koroela izaini na bareng ila namas ko rowaso koroke namas kuang wai tola undur kuamang ki eleman namas kawintia wai tol kersela namas kanyana kuritia na turba kurta na ide kol na turba kurta na kuritia joring nama el namang kwa alang ona agil king kwa si kai ala iruina nama rok ron tunglu na manya ila na mabulo na loke na kwa dele kendeli na ide na ro skurompi na bo na wale kwa siteria na masin kwa kinzi albundi kinwa tola si bundi bel na hilla ko tari hilla tari si hilla na ma kiyenge na ma musko asinga mun bayin bari abandi bayin lole na ma kurunga kande nas dirbo kawe skuburi kawe na kila kendele ine kana ma yamen indera sa yenan sungawa
0: le duo tok allon vi jurte in
1: ye
0: nyanga del mal bona ine bona ko agensi ani ba ta jonas usi min den karin jalo illa
1: jona hilla
0: jona julo ele usi julo zenina al asiki kan ne gersin inna ma jimitiri na sin jaro di wato aba erike jona ele ritin min karin illa ken kinga le joyi ne jegil kayne zizi le riden den ko jo undu
1: se
0: liana ma kaja na ma hali jegil alan ila ko jochi jase
1: aba abas tagging ki ko ankor jindeling baji kilmam puyin sita bunje biti na joyingi na jirmo
0: azamba
1: na jaso suras jaimba na kinye na chetin din sur kay na lombini na din kilma kay na din juro le kay kan si tare jaw
0: in ko la ngi simpali ma din hatta din ki ganna da burun urukaldi ara ma din giza tal burun si janna in ko buliti anji gidin suriyon Madik di suru si jagil gablina zainai dua sa jagil abu gablina ila tari sa jagil abu undu na zizi ko jajfi. Jidin suru jagil. Na jidin su ko jajiu. Liana ma jangana ila tari si jagil ya jizi ila ayu yaani zainina alkin tari nge yanki diya mbele kamiha. Awa janna jau na iting din dormi la riya di kena undu na tolai ba. Ala jangana slo lo nungi jana. Nungi jangana ila lo si juma si jia kia jizi ila undu na tolai ba. Fa kese abaki in uzi agul kelmangale duo fini dine nanzi ringel mutu gin uto ngal kay minin tori fulunga
1: bet fulunga ning nana bay long rikena in kariya jia baki bay manga den kawe dieng wo mbaji jang imberu manga sa kwa nyetin kona in kawe beru dahin ki kayin kona ting naye ati sol ela dayengele elen kwa nyetin si kien nunga dara kundula ide ala main sol amina ki solin kamwa solin orokawe imberu alki kain kona ye na dele koja ja indela indelinga ki ala namangi lombi kurokit ini ye ala mal asaf kwa kelikeria lakin ya keli aiba kono algis ujitija na kawel balangi jizur jitiawi ila na kadele njiti si awelba na duin suru le awelba wala jiti si awelba ila keliaiba kadiga jiti si bas na arel awelba esanja
0: na awelba ila ngi jiti si arel ila duo geri ene jiti ko na kelini na ila mo ko la ngi ngusi za du kulo da en worre al ji duela lan al denina lonfi kwa jitiziki jitia za jaldoba aba duo intergita alba indi jani ay tamba
1: injil matale ani yani yesu anke majira badik el liki abuturus keria na el nain ingoye al ji atis kasi duo u jitivi asinga nini yalangi jitivi na kana sa
0: ausi
1: asinga sabe gol
0: yegan zikwa el duo algis kasi asinga sabe ko jofi anas aso
1: Asinga sabe yani songa la ye in lokala jango ya nas duse asinga sabe
0: ya sabe zege no simbele man songa la gel haddu kana duin hadli mateni butru se ko linga sangi ko kadun hadili al ago
1: na kadun hadili al ago na lo bina masin kwa ye lolo asinga sabe ala iba mara al weye nga sabe asinga sabe
0: ege kan jinna gwal asa jaldo sabe ziki ki weye nga sabe
1: na al gilombi ala ji njaban ka sa singa saben ken kurang na lombi ngis benen lolo ka ay la weyanga sabe asinga saben ken kurang e ore jungela simngene jegil weyanga weyanga sabe asenga sabe ninvie ila yena lumbi inkwelie asankilma injai nina dengira alansi asenga nina kin duo itsija usi aisa jisi korompia kangi idinga iba alanjital tile nge na diamond ko kwa roba adingiri linja lolo eji oto bajel na kiduo ber aba jebwa na duo asinga au anguta janina asijawla ba alangi tan yiro bankari nga jello
0: bankari tiwa
1: ege nana duo kideren de kenkurua de kenkurua askeba kiki ber derene kwa ukwe lalambero
0: aywa
1: in duo akwel balambero
0: ege ileye kabasi jali sinas leno simbasi kuroma
1: jona njwa asa kuronja bas de muhim na makai inuna ila der kera ki nama inkwelie kwa ati inkami nga alkali na kalo nga kang nankiyana ongul ati inkami nga erit na kami haba kiyana ongul mara inkwelie alang ila de alang in der kera asa mungi na in kwa algi kwa dingan na in ongul in algi kilma simwey ne kilo pula ala kayengare ma kayin wala kayengare ma ge yeng kaungi na sur kere na inang kusele jie utuye ala na dimbaran tonkia nas bowiba
0: kabas love na kabas ani jefel
1: nas bowiba namas dingira ning osletio dingile fegel la wala fegel ba na jie adis din ton koroki birmil jeng alanta ga fusi njingi nas kati jandi kila sinema suingi sare ning tawse kana nas kudumo marang kin skin kruasa kai na kin kruasa kai ndin ton inutusi ilole ausi
0: soi ala loge reje
1: ki algi kin kwa inan kana na mai la sinema yamin lombigi kuroini ki algi kwa inan kirul koro birmil in kiskai inala kwa inkame utu siya sa baran moon iru.
0: Siya
1: in mitil de lo ayba. Na longa kulli ayba. Baran moon ki kasinga pubana eri asayba.
0: Fela.
1: Na der alning ke aba dulling kwe asayba al kibara.
0: Kaba kiril.
1: Na ki kwel inu in kilma kin kuru asa ki kilma ka ingin wasan kwasi. Kaso na dok si sabur ka ing asan diye mbele kelkam na kieng. Kimale kirsingo kibagi aba elasis curriculum niki en kirsingo mujalan kien sur kiru lala kia kwel balan yien sur zata sur kiru
0: fela
1: jutumo nakila doraund rumi kila doraund inzi namakang na coming lombiala imbeleng injil matale ala imbeleng asang dua aba kwel alang urgulo injil mata itneno 20 wado 20 le tamanta charle itneno 20 wado 20 kenga yanga abajo la lan jurgulo ala lombi mbeleng asinga nini alangis duo kojo ja fi ne jinas jawsi ne mbeleng alansi asalang alansi weyenga sabe asinga sabe sur jaldo ne jegil kila ninge ine kina wan kam namay lombi kuroini na kwa dok aba jongo na keljame kwa sunga gena in kaminga ye aba foran niyo jay na orenga keranga ke ina ze iso la ninge na in kama aba kin orenga niyo jay a so wasi anang matari kilul alba jungo eri alang ay buloba nagelie intulinzie diyo sang kumni wala kirsingo ning
0: na
1: paal karang nas kwa keranga kofongol ma kidel ngai bai no alang ki kwa nga kherba
0: egen na dogalang anisai alang perdel sai
1: oto abakwa ele kerles korking na kadu ingeles aula na ingwa alang o yoga kinga si di nderin aisa di royal bel binga si kaya sa kori ni bikan kwa suring alabang ila bele si bankel kama maraba duo digi dieng elenas jawla na resimba en kama ani asa aningan sabake ine kinama nama en kweli nulombi ngen kuro kila alagi inni kila se asantarika na rumit ke asan sare kay ndo wala siki kay mbarngando wala ansay nama ine nama ridike na utusi asabarande muniru riya ke basa saiti marran duinin oshin ngine ne na abuwa alan utu jelela sbiya bana ile tige digleje kin kilo fulase abas ki akir singoba kin mandanya ala dering ke mandanya age banka inga na moto in orelikia sare indigle kafa jato indigle kafa
0: nelakiti
1: najie nice kiron den lawa dindong kundie kan yundines kan do wala kusele
0: yundines kiro do wala yiro
1: egel kan yundines elena na kin na sele kin yira nan do wala kusele na man kin yizo dok undul nas ateltil
0: na donan dinoge
1: donan dinoge ana way laye na tulay
0: kisense bara isa kise worre kwa mitila ki koran songa gistan maranka do wala lan inwa ki loling hat kilo mitilan kansa na dombore nga ziza da kurgulba kilometi lan kansa asan ki mitila si kumong ore kwa daim baral gis mitila inan tang ki mitila ndiyo kage ni jijaba ni jumona tulege ore diyo asan tari ya kage ni ji injelwe ngi aso nga teka tinga ineska al ngini ba marang ki mitila ndora otu alang angi nes so nga umong na alang angi na wari kawe kese ore doon din suri jingo uto ngakai neji dere jirgin ka ji alwarre donjang ne zije ne din suri sa jingo ba kan umi ne ska e nekin uto ngal irgin na incoming a miteli na angul na bazilong imidiral dello ya ile duon bele ko kelala jamba algizie gisi kol derengel ne ske belil marang ile duo algiz hadir gisi kol rengel al dem bele kel jam liaba jangene dirgin ko enjongo din juro anam bafingi na tarif ya namus jumong induo kolal ba sinezra maran so te bugwale ngasan alla mara ile duwa se gizi kol da rengeli ni ken kol da bas ile loli agintia ore kwa kiseki o nakin kain kilos ile loli sunwa e kouli na awnas uto sunwa singan kalun idingas galumba alji juel alang din ja le jirgo lolo awnas idin jalun asan ji jalun fa iloleng una kain surunga si kaunginas gutka maidi gabis gidin suri gujan utonga kainas gidin jale jin jumong abaka duen jale a kataga duo kerle anamba agil wala gal duo kersi taga samba abaji jundu na sinjamin alan sika filansi ken korona aso na undina tulle en maranji lori din suri las gamba fa angemba fa in nama imbeleng lomfinken domborangali ingis faliti maidik riaba ke anan din surile baden jan din ton jana maka jana ma jonus lo kertaga wala galnes kolgial ya ozap kida ma uto ka inna kaw na ma dingi si ini al din kilke jundi ka ki worre kwa na ma ka kaw na ma janina la karra lo jelu fa karra lo jelu ngila yenes ki ngati le mo tokin uto ngali nan kayin ay yundiya balan kin tijal idle kago asan ki gan surma si kiu ka ngene ki kin uto ngalen inan kan fa orre kwa ki se kai nga bongal kin bara isa kai nga bongal kin ki nga dina ji bela ki mitira jin kirsi na kai nga lung ilal sa sunga jamme hatta lom vin kwe al surule nga e fago bela ki mitira risinga
1: se sunga
0: idi ne ngwa abas de ngori kwa de nga rala nga baramba idi ne mitila nga rado aberengel fa illo linki sense kelma gisi moy ne zini tila nan jaldo orre kwasi na orre kwani man na dual in halagalia kenga ban 19 le duo idal kene ken kan alam ferravia kwa kirngale kan ngi idina dog in mitile nan beren irisi mo al ziji jumana jami ditinin ala zigumni bake al kaja al ferraja kimbar
1: ngale wala
0: galal den ri kwa kirnga si jani asan yen dog jenga tulenga inan kin ne si jijan fa ila in sifali si jidin suri dalin ala juel ba lakin din barakar si dogal juel kayin si na kirsin na wasdan sawa kelkam na makayin awre kwa na zambira ille tabungawo

0: manda nyeba ke mini mini ale ke bobo na dar siria rugin nas utunga longa kere ngale buye
1: jika indo gi londo gi bara e in londo gi e tori kwa kin gu mu zan borun kwa nama ile borule kin ale kam ngal fur kwa mburu kin ile borule al kin namus ko jut sa zo boy na ile ko je ya yaza za boy na mara nyengin segel ngal lompike
0: na ile ye taranin spori gundul
1: egel kabe na ka wala lang ile ka ngene ki ile kirgo ye ngal in segel ngal lompike ke le jige ngal bulja na muslim fisu ko la ko me jige ngal bulja na muslim fisu ko la ko me kana ma ni na za ine singal lidi zite me wa ba ki ga surwa ki ngola lombizi kama ye ganno kwa bus kumeli na burbo kama ngeli ne ban kama ya lombizi ne skumel din suri si ji ngola ka inal wanna au lombi ilala sieng algiye kazi fiya ina kila kwa alu muzan burgo ka inna ila burule kai alin kari ni burgo am burna si lombizi kirsi ne ye in sekel nga lombizi seke ki ngazi tor ki jige ala lambera
0: Ina majingo tu lei, kama turuzia na njemu nas uru jali.
1: Uru dilo jali.
0: Kela ngami ba. Mara abas donga iri jegi.
1: Abas donga.
0: Ine lompi kasa kijara kain abai teri ya isa. Anang kungu melengi na salom ba isa ba ina kering kama salom al kuing kona ina kering ba. Basingin. Mara dijemu na ani hai jendel. Ani hai kie.
1: Ani ndi ndamu ya nas doa ina.
0: Ani hai. Uwaisi nga wapa.
1: Nga nana ani hai.
0: Namang. Aba dombare asi sunga kurugulo. Kwa anya timba lompi. Kame ya lompi. Maran dombare bi dombare. Bais lompi digging kwa na pul ngiti. Kie. Ye kie. Na hai beleng. Na ki. Ala kering ani hai silai wala lumpi segan si ina ma inko ala nansi kwa domorengan den jurgule le kalnga jamin ye na kwa jurub jingiti na jiwi tagatini ala ndu den kering jeil na masingiwi ria ke bare mkeria kain zia sa alumba ininga jiwi si ken koran ka inga san jiwi
1: ki dik dok lumpi na magal izakane en kwa kabinga si algi do injalo le anagi wel
0: algi oil
1: nalki in ko jodle kan in utundio ne existeri kau ne hasa ine in ko jodial del dile ke de le rengel ba jato ai girra indak jingo gwa
0: na in ko jodle rengel ba jato ai girra
1: al del dile ine gangan ne ngam ma se teri kau
0: Ji ati
1: yani mitil gana sami
0: ya tong ile ai gising jopo mangal otong ile
1: otong ile del dile gana lombi kami kumel
0: ine
1: ye alki giden jalu lefia jundi gelang yani den gilma lombi al ye den nulu na to soga uniba kelsang ami alan duo al ye den jalu lefia alan kwa kineski indora kergitia Niki indora kuyeli niki indoros koje ya kwa kajisi kisuru aldi. Niji kase ilo la jere bajidu ilo mfija. Matu kaba uru aldi. Kalo mfisi ya imenos uru aldi.
0: Gaduo kersi.
1: Egan. Matu ya ilo terizi idi nkela manos na.
0: Na yesi ya iba.
1: Asi niji alka lomfi ya amin. Niji njwa ka isa amin. Ani kujume la ambu kumijauli. Nama lia ilo dilo zi kereja mkiyene servi.
0: Sei.
1: Egal maatu lomvi kayesi ay base teriyo nama ilangin as kazi kelamba.
0: Ije jalam sa asidik ba perikay. Duindi tan kelara nama UL na turo nama jabir runyik fya. Iya eleke na kiki abang perika. Na ba ilay na ide kena u alang boy kwa nama iya oy bila aba nama diri no wa dey balance asanyi kagal nama ski kwala futeng aba kan sia nyinte wa ingali iya oy bila na boy ya bila barka den tabunga

0: Ini sangat dingin mang. 2 insin jauh ngeli. Kau interi asa awie kisi ini sao. Ne aslan turulai wala taka belekela. Tapi aiba ino alan 2 turu aiba. Naka yesi umung nus uru aldi. Al kike yang kwa na ina steri au.
1: Umung a ini jiki kwa nga inga.
0: Egel na steri au na uwa es belemba. Ine. Mana ila bada kiyo. Namun kena umana denja lo miho na ye aslan 2 salai bagen. Mati.
1: Ine main digi kena beli.
0: Anan si kaula. Nin ke kirang aja. Apa juta ji? Jutaan dia jeter. Dia yang baik ngayu. Meraba dora terrejilong.
1: Anu si king kala tulang aga ba?
0: Eri ayam bulu aga ba.
1: Ayam dia ngayu.
0: Lombi. Tarik si ke. Kurra. Nak ketingas beta. Nak kies kuasi kualang indala kilongi. Abba ilale juro. Jiba kuseng asih ne jau. Nau kuseng asih jau. Ba kuasi ines jau. Nasi kuasi julngi tines kiwiti alang kawe. Indala nama kuseng adar sungai indalinga lombin deng deng jalomin wering. Nak keng ketingam bagi jang wering. Ye ines dar dulding kwe si dulding dio kujaja. Barang ales sungai fi.
1: Ya ni mas kujaj iririm.
0: Eh.
1: Lakim marang iru kujaj le tagajurite.
0: Kira kujaj le tagajurite ba. Ine nama asang alantane dembele le kaungi lombi Yesu ase asa nama kalde bule kaldul aikwa ne kalde bule kenes kaldul illa akir belang aikwa ba jawil kien korong asi jaso si idin ne yeng as kalang haba kaina kawe na insika nama ngami ye ka ore duong king kwa algi imberule kirul nakin utong enang gis koyo ja songa kawe ma atising in kelingingi kin utong ala kadeng in zihidla ki garim nakin mandanye ki derinde mandanye skor kindel al nyetting dayungi yia ti dingi ya kirel wala din ko esi kiro wala ki we alan dorake min din tundule ila na ele war jago Nati ati wajan jangalang hila jago na ibrang kania. Nading kue alang gutpia, alang dorake. Nati rimila alang si au, na undul ine na gutpi na pingiti. Na king kaita ati sungai ingi alang suk tuleke nas jani na jisis minimini akit undul ay alang idin tap jawa ya ding algal tap jawa ala jurnyo. Nyeting ini ungi kanas kila garem kor kindeling na ira lalang ini. Nama nyangana jisi inkwa kal idi ngungina wela langi jisi inbarule urung. Nabas ka alum. Ki inkwa asa akal nga ba. Nama idi ngina na saf wada kwa lekare. Main ka wela sang ingo na awungina yensi ria na saf indik lekare. Na hila dik lekare ba.
1: Di mbele jamaili. Ine di mbele sunga jamaili. Marang jio to abajela. Nes metil masala nes kasin jamin ji in safile le aljerel koro hila warta gasama jome ba ila sabal kurai mara aljera neska in sabdig leng a asan war jen nes koro hila jome matinin dola si burjundi ila nin donas koro jen kana mas uy nama walo lo kama duin safile aringan nin kurai no mo no sokami
0: kang idi na nes kasi duwe ingwa Ani al dingare mi siala jeyi.
1: Siala jeyi baran jono den safli jari.
0: Na ile duwa isa inan kwa ye ne kasi borra dembi algis induo kasi medili lopul ngiti. Na ine nama kalei. Alan kwa yani, sur.
1: Ato da yungure nama ineng.
0: Alan sur birsing. Na balumsi. Kangi alkoel alan kirsingo. Kiki ingi main alan kirsingo war. Na kiningi alang ki dembele kela mina war diele ye koresi bas na kwelba indersi na kwelba kain surna ale akwelba nan kwa kerna ale akwelba din nan nal war kwa utu abas elle jawla na jio basan kwa si jani deng wai din ton dombam fago na ba din tong fago ngin kwado kai sin kanyin yalba
1: ngin nan delay
0: na ji la jwel la in eleke ki ken o sang na ken sabang ina jab mali na kirel wala je di en tigen na swing na dale yum kin ala lam fago ba ah na ba elle tirin na nas nas jabila surti di bam fago nas jabila surti di bam fago
1: je di jwara fago ban dole to win der njay manatu
0: ine ine na ba al dip fir jadi ken es kasi aba aba dai murungke ngudo alu vesin tirge na kasenga jaba
1: yago
0: kin kin ayangale ni pingye na kwa tong eritnas bay mbambulu abas jure duo ndi bay ngina singi tikay na tagama do waranga ba
1: alang
0: alang ausemba na ademba na jutanga tere aba buru apu ibalang kamara kwa mburu fako namagal ala wallan sibeto aba roami ba
1: yani hata gine mine na rodo bobiti
0: eh alui kwa fatalam burungale kwa lulalam burungale hila banyanga yekinal biyal adembo do simbalu hila banyanga alan tulle keyal na alan tulle on
1: yadi dini laigal na tulle kam biza tulle
0: ila burung kwa ila burung kwa alan tulle keyal na tulle on na ke mine mine ado Gua asam bawa kevan al kania dok itning kania ena deng agal tawin temen ge al tarif ya asang yesi saya na ikinga si dok ini. Ine ye.
1: Nanti injai mel hat tadinya ye tarif ya baru. Alam bakania.
0: Alam bakania. Nawadi ngakieng ena aslan tarif kau evan keing na wen kawa. Kinsi na esa lumbi ululung apa bet lumbi inda la lazali me akewa lumbi. Esa ululule pe ana kien kam. Uo bas jiri ya juru ngo ba. Dim pur sa inse ake den ya na tari ya. Marang ini king kwa iya na ba na king ala kin otanga bulel na gitsa nga dorol bau. Ala ngin kwe si kila kwa mberu ngale ya demba. Kila kwa mberu nga siye. Ati kongo na in kwa kange ala yeng. Inan tulege nang kwa adilage nang nan si jirmo kaingi nan si joingi sa sunga kaingi mangaye nan deng deng ulum inang kiro ina man diko ina ulmel ken kinga ana to koro fegele imadil tulle
1: woriga koro illa min pe ken woriga koro fegele
0: imadil tulle nas koro dakike kien kwazi kaina inan tulebe erit ala yenyune na kien kien kien borungan kien kien tengenga inan jamel kai na kien dogala si inan jamel kurnyol na duo bi duo tengenga si bagifi na gablina tengenga si bagia via ba du lingo si bagifi yiki jankia jamba al du lingo si indala bagifi kien kwazi kai asa inan
1: al jundi
0: ala kurro inang ini halang inang king. Kila domborenga, ala kien tenga, diye yen kintenga, kien borunga inti dele karul. Ki kwel, asan kalom. Na alang kurgula songa, neskido kalom. Idi na king kurro honga ageba. Marang, abas kwe tokkaeng. Na kila borunga le nya, na ingwa ngba karo kasa inan dombore umu ala ki ngwa se inan tulefi ya al wela lang o na duim burung kwa se awa na kiendok inan tuleke inka ala wel barang alang inan kangare inama derbi der kendel alang in lombi ndem den dombore si sekei na abu naska ingwa se are da imburus are na warrengale kawar na jena buru nyalingi na kaungina in tulekong namanin kwa kernga bas diem buru ko jaja kaying daim buru keral alang asap kerial na jato nas dok insecureal ne kial na diem buru ay kira ko la ingwe ila kien bong ila buru tulay bara kien utong ala awak ayoba ay na tulay si ye ala yu na umay singel ba Baramba ina ko was nama woyo daga kenel woyo daga kenel ila tulle se batay singel bogol alan kie in Europe si kap ihe namu mishkila apay na kana mas jure nga si namin kwa panga nama ikeringi na kurnyolgi yeng dieng ele alkenga songa kawe maraji
1: ala lekenga doy
0: e ji ala sareng de ngaba kuri yang it al in long algi sare to le bungel jisi nakinga ala si duong inui keringa jaiba idi na to le anan kwa nyetting ki koris to bungare ye dorabas buliti alan tabunye marajiti anan kwa nyetting bibe kele sunga sungiba lokelia kaba inual al ridiwoi kwa al karele asanga kineba ye duwa kebal al kirowe ina embele mbana dola langa ilngo ba ila bawe ibana sinasiya hasta no pia kana fi wez wajanzi dawangeng ina kingeli ba jam langa langa jam la jani la bizin yuma inal denda wa ibajani
1: wajani langa lijeng
0: eh
1: kisense bara ine kim belenga al jo songwa sege nan tarasge namaka ki dik dogwela lan sing anyi king kwa kim burwale al oto kwa ngam ngal ko lan kim burwale kya ya ngase as dik ko je bulola la buloma diki na ti bulong yenge ay dor ko rulin ko je si idi ne kido gena kamin ba al badelin ko je kikan naskan deling maran ko akirma do koyne ko ye bulle
0: songa
1: ninal warin awaba se jeilon file nalon finjalon se yene jizi ko je le rengin ne yene jizi infaliti egal kalon vialke ire tilang ko je bulon abaska yezi kolo omlaye al grengin ne do kwa kasalo jizi kagum bulon wala biyasi kagum bulon maran abiji do inda ki jama egal elezi kal gis abu nal tuga wi din tuga egal ine ore kwa izakan nekin ko lewa ziki ko jo kan ke sene ngana dai ko jo sungai kwa ker ngai no ko jo dai so bulon maran seje lom vile wala lom vin jalon se yene oto jundi ne el duonde mborgi zizi lon di na silinjini
0: sei
1: ne jwelande le
0: jam jwelande le yo
1: egal wati jila ele borule bana janni jilom visa dule ne janni
0: mi sala ala dele jago nakina ala kele al kwasis kanyinti aki kidawana kiki abubulune yake ba mamnga oto ine derala nga elba ilin nang nang kingwangu locally kawa walgal yani in anan anan baskewi di doral gi kanya gelasi banjabu nan jam locally na jawbayin but sincere ke
1: yani ki an zai milki in zai jai mil ma to kana ki idman zai jai mil ya lo da man le jam
0: ina jam but sincere ke idi naye in runyungo na lom visi in se tio alangi jisi in koyin na ingi bugi fiya aldulin koy jang nay lombi kiden jalom tewa
1: ina se ina si kilaburuan ko hal yana kelenes kwasi koyon le tugungare mungkin ini sporeng aku jumong kila naji alborun si janza tanen dien kili jela mendien karanya ni. Maranya ki kurmani ngono skoreni. Ila si algi injelungal yani sporeng kue nenjamin in spore wala duinga siapa. Ne ilau nama sporei. Atu di na duin si nasi lompingi.
0: Nasi lompingi. Lompi se abadeng den ni ma kiken katingan jurnyo duo bi duo bang en kweli no lang ilani male itiri ko ngali jijay marang ine nama mushkila itiri ke aising alom lom bi sesi uo musan kem burun kwa nama yangul ki kilala alain kamal urtutunga genes lombinde belesi tulle kalnga ne yen azlan baki ki shekili ho nas kalnga belesi ki sense as kalnga nama kaungie na lombinde belesi tabun kereli na kareli nas den do kendo mon kwasi singama jea jamba inkiai ba insiai ba inkai ba kai ba lombi nama singkwae bibalom sakangi na bungo na kojo jale bawe iding nas doy mbele si bamin
1: nasa barum.
0: na insidio baying asa jaim baying tule na jaging yaske ba na kasi galgi barel ala ila jaim si kang nan kila dombore nga ala bimba ming asa balum na asa dele jaim baying mang bayang galgi kasi se inya al kang se na injaying si ane ala jaging yaske ba na aba se ay bel ba doy mbele kela bamba baungi na kila dombore asi burgulo alagis domo akwa rimen kawe burgulo ati torat si ati zabur si ati injil si ati kisi burgulo
1: asam bumong
0: se kie lompi se kie na kila domo aye ki inge zata ni kie na ini na kang ini ay bele nga na ji kila nyetin den diyo lompi ay gis bele nga lang ay ja na ati ja lo ay tia saiti. King koyo ja ay wari indele nga na lo tia saiti. Oto abas ele dogala oskay. Namas diyan diyo o kama kuro. Namas tawa kaldoal aja ang kwa bang. Ele kerele kengenas otan akele kwa ang namas tawa kaldoal aja ang kwa bang. Kindi nga si do kuro yung kanyalang kama ki. Na ye ati kama ki na ila eleng insis kage na ele kwering insis kage
1: dilo
0: na ye eleng insis kabe lang malang kabe
1: akit na ne hadu igaras
0: mana tu eri jitisi abba stawa jalo jizi do kaba is enga dua silo mana jawa mara tulle si abba jau anang kwanya tingkareli
1: Jibas
0: auna seje ijai na ja idin na tulle si lombinas korojing iti alan tui. Nu den tin le ala namang kwa kwa jajay na lang kaya nga nalumbiin si kwa al dulung yutu mo apa. Kwa ay le niri sari ay kwa al ke na den no lazim ay balang kutu jagil na le ay njo al kwa yundur. Imbele al gis amin mang au na sejay bay.
1: Ji abo kan ni kami ngalang gi kuile dina de ngku tu aja.
0: Neke ngku tu aja gil ba. Inu lazim ay balang ku atam ku tu jegil na le ay jo e kuyal undul.
1: Mara nyangki dia mining la kas mining.
0: Temu butinga iba. Temu butinga iba.
1: Temu butinga iba. Ya ngi kuile di ne gide ngku tu aja gil ba.
0: Na ine e alang ngu tong ale balen jaurti. Koronsi aba jau. Ya aba dito iri jaminti. Na dito de ingri jaminti na de ngurugum jeriti
1: matu ira bangu ingene jitu
0: bayin jita butus na ba kwa kay ingi de ingkerin
1: dito yami
0: dito iri aja meba ine ud al kwa lom bizi se akeli ba na ingama kuy al ke na undul uwa nu ala se tio kike ala na kari na mas jopo ini asa futo do juiti na injami ye alfa lombi na mbeleng na ma jaw ki la uto ngasi jisare ki sisin jige inu inalba di mbele ke na lombi na ka idin a aljijwa awuna kuroja na jurgulo na lot le jago ye e lombi zigol nana den daruri mangela yin waran lombi si jurgulo nas jaram
1: lala agi lombi ji duo dar fori jang jiti gi hila kari na jar sen jumare ki yang gi dim bang lombi si segeri na jiros lombi si segen jumel si na jangi ay ngakul jato adigis lombi ko ay gel ka kin juma do lala fegen widi na kama ba alki ayakul na awlegal ki digal nama kidimbara kwa u kidimbara bang nama arabaula dua dik nama yang kwa lolo ka alki yarakan parankaran urgulo kerengasinus umo jine ni nama jone kilma sondor jaw dimbara ngiri ya nama urgul nama buliti tole ngasi nama jarti nama urgu nama zbulti na jarti ji nama dingi lele jan tok na jere na njani iya lindi na se hal jato e kidimbara la no lo anin ke ne din gerger ba wal don lo to birle ba ah ke borai ah in gi yom gergin jawi
2: ke la jiwa ke
1: idi ne da in tin si agingi ah bara orre ko sis don jolo dos gal ki so ker kai
0: ah orre ko ah tullen gilom bin don a orti na sa si ker kai ti na sungai don ali no alang burgulo otang asi nestu le balum na ila jayngal kiko ila sa rumi kayen min din surle ba den jana dientong na kiki ngira nang na ki orenga kerna lombigin bagi ini na kengin kuroini na masase ker kayti na ki gabala ya ba erit ko na isbinga situle ayanga ba maran ki bas tule si arenga kanga na dain tuske insi sungas like bani na keribulo idina dele lombis in are ino angis otanga tulang agis kwa na fulingi gis na isbungal.
1: Bara batay majiram bayan na jago to na kisi asogis kami insikay milangis mulo din dorate evya na dogalangi na ini aljuel na alan jang na jundul kisi tuske samar alia senga tuske na jundul na ziyawgati umang senga donga gyan nisunga na amfara dogal banga na giskel bamingi bara habib kise ki gavalai sunga jena rimenja na ki jisi tawa iskaldoba na ikawiba marankain se email tawa langis tompitan jisi sunga idi nejimi nwari njanga na ikarijuli tiengi na bara nga amfara keringa doga albel na bago kise ilan sabba sunga agis tawa aldi bara tarfogo aljanna jago na bara Muhammad Ali na bara Hamid doga albel na inan jammari memba bara Adam bara im din dogi donga ani aljanna jago na bar nga nyatinin kwen kital banes kelbam na kital remimba na kital ferraba auna tulengan diobang na une ilong fijano kise nga ziba irangir sing asang kalung idi na kwa tori kel na giskume na akweli nga basen kise nga zi kalngingi na namas dog lom fiziki barka kaming idi na se atinin duwe na skiden dali fagolo in warigan kya nga ba nina duwe al undu na skidin dali fagolo in ilong kya sa lom fizi tawa kaldi arana sare alangi ye kuru ilo sunga ini na dog ki baragis kaming na arigis baso abakit kaying na bim bagilal konjola kaying marang ila ba idi asang se nga si sunga kalung mawlong gidong akundi na mas kalung tulele.

pela na queen ala kengo adang ile belaji kirgel ka ala de ngan kirjing tong ilala lumpi bele la lumpi bele ngalim beleng tongjis imbeleng al tonga au tonga auking tondi gilala queen ele nang dawlunga nang ro ele nang dawanga ele nang nang dawlo ele nas bedel lakini tong adut afeba tong inga afeba ilumpi mala kwerde ngai kwa imbele le kasana ada ngai kalu imbele kwerde ngai kwa kwerde ngai kwa tonga auking tondi nyoke ilaming dawlunga ele ba fe ba de bidi dinga gamang dawanga ele na ribidul ba feidi dinga kain tonga dinga namang dawlo songa ela ba de bidi na nama imbele lombi kwading ay kwa benas nas kelkem na ka kelme songa simbala imbele di kanyuru ngoleka ina na lombi na kwading ingwa al kwadi ga kain gilal ezi kwenye bay galina tongila tongila la anayke anin uroji to nyatindi bule wala ayeri bule kwale kerngale bule wala kiz ela erbet je ela wala ayeri ela indo afaidi ba wala lombi je baza fiba balam vizi songa kwel idina lombi je kwel na loka kire deng deng anai la de kilma ke lombi deng kwel la de kilma ke kire nema lombi kwa de ngwa in ule ada ngin kalon anin udo aji ti mo dawlo akin jettin dele na longo jiti o kin jettin dele den tule dio dawlo on tule na dawon tule kinal undilu ni jiti mo kelele ki wazo bulili idina ke de kwel na ke den dora ke ya lombi den dora inal te dele ke ya atang indio ka indora e kiti on nyetti ni kidile bule allombi alke na ka wada ngin alang uling izin atang yalong tong ka kire ba tong ilay ala den kilma nyetti ni lombi ze kwengi na kide nyoro nyetti ni lombi ze kwengi na kwa kuda kuzi jiti mo kwe lakin ya ina kwa ba ka khala dara lombi ze baza na wana yi dora yi eyal kwa kamina dora so kwa songa ngile kwa zi tabu nga zuri ba ili ina kaya nga lakin lodi kole zonga kain na kiro kul kwa nyetti ni lodi kole kanga na duwalba lodi kole jio lodi kole jeng kwa kwa mba kula raba u aba min lote ele jio kwa lodi kwa kwa kena nama kainu ni jijiti kwa wene kana neki nisuna jiti kwa kamina kawala zengi nwa benna kaya nkilma kui du kui lomvi nden kwele na lomvi nden jalule kaya tabu ngozi lomvi le du kui ila ki ngu du kwa kila bang ila zingi kalung nani kinura nyetti ndi ele nis ura kit ing lomvezi baza kauba wala den karinga kurel ba balomvezi songa kwel anin kwa ki jiti kwe balomvezi songa kwel anin kwinga ele ni bule kwinga ba kin bay long jiti ngu kilale in ringa na kwingila dawlo ngu kilar baro ilong ina jiti ngu kilal kwa zi bule ina dawlo ngila dok lomvi ne dawlo zi ii inzi kwa inzi fia ina dawlo na jiti ngu kilala inzi nzi bule alba kul toki nama ya gizin kwa e denya melnes lombi udwa kul kwa nizin kwa jiti ngu langen ni bule min kwa le nang erbet le na kaya zirunga le na kaya jarunga dakki kwa le ki doron enni bule lakini di gina e ngis kwa adan tonga adan kirkel ii ni kwa adan kirkel ing nama kwa zin kwa duimbera na duin niu kila lombi zi karikulu duwa ke balang ing kwa al lombi zi lombi ndi envara inzi bas fya nengi udwa ki jiti ngu nyati ni bule bena lombi zi kwa ingi ki kain kelma nyatindi na kain tabungole inka e ale ileke dawla den tule tibilal dawla kene kwalin ki ngoba dawla yin baba idina e kurogi ini na dugin widen kwelle na den jalole gin du we kain kingo na kain nyurungo tikin du wi adain kalong annen dawlo ngakin ele wala ro ngakin ele ilingi baba numa ronga kin na dawlo kin ji elom bi bas imbele bis kwese imbele kwa ki dora ker kis in kwa ya kai eleng en nibulul kin garaba lakin izi ngamin kailen kuro ani nalan ki du wi bazi baba bando zina nay ba na duola la al baza fi ba nan ngi joki nyetti nibule e ba jammer bulel delle

nema wale in wa al benedin beledi kano nazin kalung kain kel male tebun kaina kain jurun wale inu sanga dinga kwari nga dalba kida bule ba kayle ne kanna idin kayle ne kanna na lombi ze bas kawena na lo di kore kangudo kuin ala na kuin kinna kilala lombi ndora beya kringa banguba bandozi kartuma tulele birgo na erbezin ba erbet jal fiedu njang kwazin bal fie kwa bang kikion jitio kin kul kio kareen bayba lakin ki lombinde na kuengi na egi idine egi kio war kuengi kide ndora baza ankaba anni jitio ki kulin anenge ala bas kawe na jarwangi bas kawe na di erbeza da gi dio kelman diole embeleng indora ne ura jitio ki bulele albaza la ki bazan kaba ki kan bazan kaba idine lombinde embele engis kwa lombinde embele mbaginja ila tiile ala dawlo ngo undilo denjam ile jamela kebo denjam meridi ala dawlo ngo kay nan kwe nga kay na undilo nan uda jito kulga zere jalena hinde mbazin jeng dem bagi ba kay na bagi kaw kay zina yezi kwel kay zina kwela zan kalon adan kalon son ngandi kay zina in dio kay doing gel masubuna na subuna arana kaula na kay na kaw kay ngarji ga bas ki lombing kaw idi ne ki wonso ngaji jameltewa idi ne kinzi kan denjam milin alba illai al ade ki yezi kalon denjam milin bay lay na kwagi jiti kwe na ki kari ga kauba ezi bada kauba den dora kwel adan songa kum idi ne kalon ziki e ki ki wonso ngak kwel na kalon zi ananga killa ilin ki wozi e ini na maninki inzi kalon e ingi tongen dan izin kwa drink kwe ka dalon tinila alaji jangana udonga jitoge buliling kwa kulgi baskawe kinjaronge baskawe kinga mana king kulgi baskawe ne bela jitimo so ngande kwe din jika bazi jaba ila tile engezin kwa ji al drink kwe jang bagi ke so ngaja ne kal agelo din kwel din kelman kwel le ka joni din nyurunde kwel le ka joni do il kul agilo na lombi kwel din kiozi in le fago adan ki le katana adan ezi ngalun time bagi ezi annin kwa kul uda kulgis kwe na uda jiti kulgis kwe na kulgis ana dora kare alang u tulle az emba na lombin den kwe legi kezin na den bagi njale kezin kian kazi bai lezi dora kaya kartuma tulle birgo na srungazi imbayi al ana bang lombin ken tokola bang na kurwe lombin gen ini adhan ele belazi in belangan siya kinzi kalong in egin ini na kaya ninyurungo tefya adhan in kalong inel ene kwa idina belanga akakiranga na jamela na ayeri tulle ba ingundul balya undul ale kim anati kando ale alqwa ingulle ki alqalas ala kanen kawja lakina ajajidi ba bas jene kakire jangi dina loka kirele kide dalle danga ne le kayantarnga loka kirele zwinga kayantabu loka kirele zwinga lombinde nkwelgi loka kirele skwi na ere kabaze nyalo denkwela dembagi amin.

0: تراسي ان هذه طبعا تراسي انجز بلين كي نما كان انسان الدين لي الان سوما سي نيتين كي دون توكل نا اسان كو ازي كيرغلا كاوبا تجي دي كو جان نكا فوكاي ولا اسان سورسينا كاوبا الكا دي لو سوما ريا انا كدي لو سوما اخرين او ذا تما دي لو سوما انا دي لو سوما اخرين ولا سورز ان اسان كامن با جينا جوتا جانا جينا بيم برو جان البا ريجوس كاين ولا ان لوم با alki ko an ki duwa tare ba alan en jo aba tare si ke alama tare zika ba ko banjo aba ya ke ba numa tare ma tare si nyokken jo in ko elan ki sur do surin amina tan alan uto ma se en ko irina kas ina na ki duwa ko do alan bai ta adiye ke adiya ke ba idi ne lon ki do amini ye uto ma kenan ma tarasin idi ne tarasfia bi ye na sa nyet ngin ke in albefia ne ki do ba ko elan kan uto ma tarasia ba uno de tullen kaw ina leke azan soru ma se kata ba kokora kaw ba na azan soru ma se duwa kalu ba aji nan jalum na kay nan jalum ibo wa nyet ngi lon fe fe na lama tara sen kay na o tanga kinal kay lo sallam ho wala ma kidu o ro ngare wala da ba ngala kaw bar almu to e real bi isi jawab jola nan jam na eri gale lon na gal jame ngay bona tan tara sam ba ho a jaw ba gal ba tara sen jolo jumana e jutan ke no bore wala dure bas ko rojani idi nan lon fe de sallaf ya na jik de ngo nyam
1: tulay mayram bayna dok ina taraza na dok luma ko dalam ko na kegil in aldi ay gis belen lompi
2: nyeddi nyefya lompi na may lek kiren ka kirey nan tulen an tulay ne lompi alle joyngi ne nye jalungi idin ne den joyngi ne den tulin aljegila na kila se pyana tulya ke mbaba en kwa yinen tulya la ngai ba namas tulen afya ina surusi korongi di fiana na tarasa nga ba na men ko enen tulle ala be di me ko elan karaba tulle nga fiana me ina surusi korosi kergel fiana dinga si jawil jawil na dinga si na bawta fiya ala lo te ye longola na gal kiki ala ko akum ni ba digi kiyonga fa di ne kiya dela ka nga ba na me ene ken otonga ki nyeddim pia li asa koro kergel fiya na me ene korodio ki la si fiya al korodio kayin ne ine tawra na magal kin si fiya korunga ki ken odang na karaba jodan kiken oda nyedding na kingal ken kiken kiken tirken nga nyedding na ma nyedding udonga sister aspian nan si herranga janan si lusi kito kergel fia iding alie kwel anan duldi si fia inzanin kwesi iding alie kwel alie mbele nga lan indine nyet den donga jan ma star aspia liana ma ina inengi alangi kiyonga si fia na lotu lele kong alang korwa ke imbana gis kiyonga si udwa swa pia na alang galo toke nas itin soga kang na taringan si kalung na karaba ke nyet ay safia iding alang ki kam na dele kaing al dining iri kaing na ye kiyonga donga ja ele ngung na madlong fi tulengan tulen ang kakire ngang kakire al gi kiyonga si gis udwa inen taras fia
1: ay ina dog nama wala ang kagil lompi ila nama lompi nama herra ke nama herra ke na na ila nama sare na ye kwela san kingu duwa ye kuzu ki tara tarasin pia ene la lo rake na la lo sare ke na le alan er appa ko anke na lan er reti ko anke yani kinsi ya al fiola duwa ka ba saure pieni a ye dem brao ba ye pi na ma melanga au na ila ke ye na ma jegil na ma dog jamai lan ila na ma tani ker pia yani kingu duwa zu kulki ke a jalon pia na ki ker ya na ye low abas songa jamale ngana magal tani erger de pia yani lompi ine yero eri otanga jaw et otanga jamale ke la zuquel yani inquela lan ota jiel jaw anan jamale ge abaji jenno ota tulanga jaw lompi sibas tulendering na abaji udunga jitanga jaw yiti jamale sindel wa jene ota tulya zuquel yani ngwa alla ine ngwa lo li lompi nama ngwa jundina suruke alba suruke nga na ota ki nyet yi yerba tulle njegila nama sasoma jammaire nga nama ka ide ta nama eriker pia sokerle na dok nama kwe la sang itirik tabun kousi nyi na kagil ine danji ngo kerkwa ngembeleng in alding duo aigis paliti ing aldi duong aigis paliti ini al duo aigilong
3: asoy ing aldi taban tarasi asa kelkam ko kul namais imbeleng lomfi dinaze ke kan karabang sallan ne gidal sallan ke ba kul bakis so authentic tewa nama alba den fa so awol ko alle an otanga sifi nama jawil na suru sifia nama lo di ko ke hana lo allo ngati ngeba nama herra fiya nama herra fiya la lo lo ngala herra ba fiya nama sa lo lo teya fiya na lo lo teya na lo lo di ko lo teya se nama tos ko na ini lo di ko se nama skona lo lo lini nama elesi nam fiya na nama yon kwa enal battarasi na alang alang alang surua alan surua na surusis ke korong kergel fia alan illa lo futoke na inen alan korol ke namas kergel fia no koro sabatok na sabatok namo surusi tewa ala lo futoke namo doktara sem fia no bulo na jamaili namo kwa do genal basu matarasi namo yon kwa na surule alan koronga na dainga na otanga kiki anjaloma kurunga kiki anjaloma na rusonga kiki anjaloma na kosanga kiki anjaloma na dainga kiki anjaloma na san kwa kaini alan kolage alan tana sokato bukale anama do jegi lalom fi imbelal bad na songa jamaili nama kwa en na al songa tarasi nama kwa na nama fingena herra herra tewa herra apa ni herra iti herra apa nama irija na alang si suru si eringel na herra iti nama ye dokja nama herra iti ni herra apa kuang nama kiloto al suru si eringel nama loto konas loto ini herra inal kilul al kilul eringel nama skona lolul ini iradik nama do dulekang herra duleng na indigis nama kira loluling nama kira dual na kilakang dokang uringa na kira lomfirok nama kwa inal tarasi na utongo ko ina ngena lang au nagal otanga korong is etere no mi yen otanga korong is fia funa na otanga goronga na otanga keranga kiki anjaloma na ota jutang is enna fia lan surung iri kayni lo futole an modo kiki anjaloma fia de na angira na murunga na keranga do si ko kul kam na toronga o kida namas do kergel fa kelasi otanga kidal jutange na otanga kidal elenge ellen no yenge ko na liare kenasi kalum na kila dina mo jutange ilum fenama do ko enal tarasi bat albasu mo jamaili na nama yon ko do ka otan san kulu gril fa kila sa tarnga o kay ne kila sa ongal kay ne kila sa osandi kay ne kinal gal kiki dum ilonge zena kum di na wara na kila kilo kalu na ki ko tarnga ongal ko lela na kira na muru o kida tarnga o kano yenge dongo na kim kwadi ke fatarale na mi yene ki mudu mo sa tarasi fa lom fi nama yon ko indokal sunga tarasi innama deng aldin deng deng baran diwena skultara senka ken negata kin apang apang nas naskerilka
1: ay eto lompia ka kirei a ilang na kin otan sesal kolu nye jepia ye et jang dum maran ota kin sel pia a rito do ka ba yal pia wala ye ani as ka ba tu bas ka ba wala sum dies ka ba ye ba en kwal awne na lo na herake na ma herake a din wo zonga din bela longe loye tulei na do quella tan tirte mugu da jingu ke rega benen aldi jundi gi alanki quasi kwa kernasi ay kagil wala gal a kwa kernasi udonga ay sika tole kan zikine du ja bewa
3: en aldi duong engis faliti ki allom fen kwa kanna lom fefia na ay la fia do alang en se kalum ken utonga ken alnyating dandonga kayngi nalom fi aise ken ase do donga ja rakman na ene insale insansi e kayngi na duwa sa fiaba namas duon dogi simbelen ki alalom fi ses aminen ken na asan kaluma liena fa tarasin na ke kilmangam falang nyating futoki
1: ene ene en ali taban kayngi in

0: in ningi jundi lompi asan kwa kerna si udonga inka idi nyedding deldin dioye altewa alpia ki dembele bas ki daldanga ngara wala gal ki orrenga fiya ki kien jalunga kergel ne ki yonga si ki kain jalunga kergel asan din jalun siya jengoba na injualang injalung na ille duon jalung ille dok lompi si nan si tuleba marra asan kwa si inka lung abe ji simwe ayla lompi tule ini jidok anan din barasi inelang ja inang tulen tuleza ingese ji tule abe ji jiti din barasi jiti asjaba idi negis jiti ne jiti ya tule ayba lompi nama inang kwel ayse ji si tule nga fi jidok asan kimbar nga si tule nga ja nadok asan kergel ka bele tongin isi ki darang na eleng isi ki tongin al tongin ke inkilasi at illa karwa na lompi imbeleng king asan jul ingese ji kiyo nga si taras fi anangis jula nagi deldin dio ja na ngeska mbele nga ngara na menne la mbele nga lan tulle nga kani ngal ge yeki ngasi ko eldo kan ki tulle nga kani
1: tulle ana mera menji wa wo a dolpa ina ina tawal lompi tawan dosi apya ba ngal dire marang ye lompi ka ngwa ye dosi al ki den jalom pia yani duo ki ngwala sa ki ni lompi ki den jalom pia yani ki den jalom manada lempia na ye marang kenzi duo na ay nga ba namasgal tamu itir kausini ina na ngwa in aldi jundigi alanki lompi si
0: so kes coming lompi kelma ke simoy iding neki tulengan tulle janes ke ngasi ina jenwa nyedin din donga karo dain dari te yensi orete ya si nyedin din donga karo lobi lolo na ken jano si na yanga si kelma nga surjirgo na kilos jawli iding alki nyedding tokkang asan kay bel nga sur sawitya na kiyo ka kirege ja inen na kundul nas nas kay di di nas kaw na kwa kila dog allon ker ngale kay nas kiyem bar nga si kagol inal yang kel kamie ke boray na boro fotay lompi na ki kudwa gestul nga jaw amen
2: uri ungi ka lompi tonka.

na woto na magal kwela dan si dudi ngal di kane kriya sal na sane ngal di na masa songa kurai na kwela dan de ngal singa songa kirsimu asa alan de ngal singa songa kirsimu na namas ide kung asa di te kundi ilain na sane ngal di sa songa kurai na ma ilain na hi kwel alan de ngal singa songa kirsimu na ma ilain ngal skiki jongko na bede jong ila na ma ilong abas daing tinagini wala ka daing si zaman agini na ma karing nama asikir kala nasa bakir si bakirin kirsimu salite tukundi ila si nama inkarin jong nagal kwele alan si kalung saal kie saal baduwe nas uwan dumarele aldenga sasong aspea ki nanama kwele alan si kaya natin akala si kita mbele kelkam ilayin na longa dingang na orya kaya aldenga dosa tulage na ki ka kwele kwa aldenga le ki kwel alan si ngalum ingaldi kages paliti na kas kiwiti na kin kwel duo risi aba keljami walagal jegida walagal gis duo kwa alamba de ratu lenya ye duo ila belezi ambelen na ka kwel na kambelen ila belezi aba de ara jara na majabun aba de ara jara ba jundi mingide

0: المستمعين الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون 0-35-79-76-55-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والاربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور. موضوع الليلة مهم جدا، وفيه رسالة مهمة جدا لكل الأخوات، وأتمنى انكم تستفيدوا منها.
1: السوي وريكوا كبري نا دوك tawagis kaldi binosi idina kinasi kelmaigi simogene kidok forang dogalakang nang giwo kuro ini na hikma na doktulinga alang kundul na domonga giskawgeti daindarale walagal indirongle bara saba jago na warre kwa donga jani namas daing aldi ilekaw singi alimbeleng aldinga tulenga dain warren dio walgal aldinga tulenga kaintongan dio jago
2: aso yeke borai oreko dongai anisonga insiare angalandun donga kwa kulle fago na maulosis aso kamen 19 ini na asanken naskaya kwa nyating
1: aso ini na makanne kirsing oto in aldi imbeleng asa kwa kwasi yani tarri kawe walgal asa kwa kwasi gari nin kawe na imbeleng Zaina abam mareke nes dogala ke au na is na angal ke. Nama ken dogala abba kingi jato nama siya anga kial. Ye al habbo aba yenga walagala yato yenga. Nama kena ken arusan tu le tiri rifi. Nama oto jenas ing arusin tong nuame nasare ing arusin si tong kiana ilan ton nuame. Halas ide nama jumbanas ken arusan kutasi yani gari nifi. Nama ing jagil aduing arus inga shatiri. Na indui ngurus ingat inangi, na dui ngurus ingat inangi. Nama walang ining kirsing oto, kisense ay yani inalomba al maresi na kuwa sang ujiti kwa, lakim marang yani ingarishi tobi yani gal, ari aade na daim baru kene indaling na yani sunga kagila, nang kanas kalung inu, yani mungkin nani iya mara kene sken ngurusa singang yani arrafi na imbereng inal, inang long, inal inal long, lakin marang gabli ala ki ban mo wala lin yin wa kin toringa ko ngin arralage
2: arrage ba
1: yani namo ko wala lin kai gabli na ki ba san jin jwa sa kin aruzo si arrajau abako ngone kai toringa ko ngin ke gila arrage ba wa tala mana ki kai toringa ko ngin arrage ba akit ka kit dal din ko edo arrangam ba wala ka arusa arrange ba jago tindingi barasa ba
2: ke borai songa inalba jajo aba alanga kouba na incoming alang kwa kul notoge yani aljidu ato rusa songas jaina injelu king rusa ki entare nga isakawe arala geba elakise idin na yen kwa kergelage inalba dok yani ki kwa kul kergal kangi dok di entong aljanga ba kwa une isbanga dok kwa kul arras ba botare nga si duo ke na sin du insisi mokiri na duo dik ganning ke na ze inunsi jamail kiri na duo dik ning ke ganna to gorsi sa jamail rengen en enang yani ba kwa kul dog na masorse kanyenti gi albas arusa is na ongal jain dara tokle alba bau bau na dog ei digi ngisi bagija en ajagil ba en asa den du rare wala en asa dokkai en dog yani kal alu ba ei duo si alla den hikmai nei ni kwa kul ni sogen arako na otanga arakolo du togin nakengal ay do bas den tamdi tinin rengen nalba ko en kamen ay donga asaba den tamdi tinin ken en kiba en kaungi na en kwa yani allon fi na ay do si den hikmadi tinin ini naken kurro alan si egal den tari mo ayan fi gi mungkin nanki kwang arangi son bona dodik songa iso na dodik nang eta iso na dodik na singal araka kiranga en na dogal na sinken kauga yela illola dogba una surunga si bagika marang aba jola lang au senja mogara na zaba wala gal inga zaba al dimbara dile songa tulle kiri bas enjwa ka al inga mi ngatining inja asang inenin kuro na dog ati arus janne gi ona jumanna dog yani dimare dinda waki dimare nga rai bana ze masalan gi simo giri na dimare yani dog inga skiri bayna elal gi juel a jawba dog nas den kwesi wala dimare si insi jamin kasa lingi basa bidi ntonge na mbiri na kiengin simwa sa ge basa kasa wa simoire la gidi ngi lalbas ga simoi kwa sibas joa kasa ki dora inne in iwi namas galia dog dile iwi idin ne giwi engalom balba iti nas long wala pa nas long kwa kul me giwi nden dora kam na dal dog bas sur kiwiti ala nga ko bone kin si utonga songa akau namas kor nga tas le kai elegi de ba en shagen jawa sa Alang kwe filan in songa kiri wale alang kwe filan gal den nizam inene. Idin na yane kaya abu waki mitil dogi ngangil nyang alba kul nyang ya marakin da nizam al kergeli. Alang inga kawriti baba kwa kul alam ba aritok ila ilen kaw. Ila se dog awna bagi kaya lole.
1: Bele se ya kisien se namada gwele leng inwa longa dingang mungkin nanin dog yani aruskwe lalang nusimovia wala gal marenin gwele lalang simovia. Lakin zenin alkawarin wa toringa yani mungkin nan je barage ba mungkin nan dingwe hilla den je jamali no wata surut undul ala hasab wari ba ke gam simmo kai sai
2: ba
1: na ma jamali ko en ga duori nin ke gal dingwe la din nin ke gal na dingal den thonga iting iti yani kisenze iloleng na ma akwel ba alansi mugaran lakin maran kidalin ko en al kirsingo arrajang aran si yani kwasingang araka oba idi ngai ba albedelin nulle yani nu jamna jabale abedelin ngwe marang hatta ki yani haya kilallon vivia waraga din jalun allon vivia yani kwadinga kay mungina sing insan si den jalun le garin vivia indual inallon indual inallon indo den jalun alinallon inden jalun alinallon kabezin longa zindalan allon vin den tarle kriti
2: e batsela nona kwadinga kayati duo yani sugin ke ngana juri nga uno to kele ba nkama filala sa tole ngona filala tole sa ngo ba e gana lom fikinga sa ila fi akwa kuno to ga fi aba kwadinga kayna timbutege kwadinga kurange kwadinga bayage kwadinga tinzigal boroge yani jinga jo ba sa kwasi kul arrasa wa jauna tinin kwa kuno to kanga nan kwa kul tare to kame ba gitarin akin kini fi yani asa kwal yani kwakul yani bas ahlama yanka yanka duin kwate apa yang alamba dawate alamba diktori ati nyatin gwen diktora kingi aha muhandis aki ninge natana ustaz aki ninge auna ii duo siki den kondi na ii duo siki den koingi atita yani atitare lali duo fi yanka lual tari basiti wala duo daivi dok bas de loke abay le duake ba kwa kan dai baru in kalwe do masana al wasagal le detail do basiti nake abay le duake ba isan wasagal le diti local te yang aywa yani ki una yi tare se bagi kaw
1: ma egel in yas yi nyake anes rabana do i won den do borin dir in kwa yani ayi duo asaden mawhi ba ke ne
2: yi
1: ne den taris ke ne yi oto yani ma mun ginan din goye masalan yani yeden mawhi ba rabban sin kutube mbiya alenya masalan yani domo duo ngine squasi lomping ken domo fegel jina masin jo la la la in tarisi kala wel balen jija wala gal to la lay ba ji aramba jo na akim jeng wala gal aramba jo na yani ay tari la se ji jo ngi din dum idi naki dayen boru do yani hatta ko songwa guto ko ba kilal ni ko na mamang yani gut kawe yani hatta iya wala abba dengo si yesiktarin fi ji abajio yani na khalas jio na dingire masalan hilla apa les gago wala gal na jio na hilla jama jago ji anamba majal indi o winsi jamu indal ngasi ba si lon ji dingo si ala jundi balan ya abirin fiya ala nyi jegal ila real zir rabbane si del su nga tarifi wala gal sa rabbane del istakdim fi ji na ma jangi dinas yani si jigi dinas ngam ngalam bay ngadi si jamu khalas yaman baw yana si baradike lemnes aldif yana kan gore imbereng yani ye anyanga na manjama fa go den gut marangal ya lingwalang erifilam baw na yesi ya den tin kwasi nganga disi yabu na man kwa halasal tulen mu bi bola marangal nyanga na fiya ase ngwang ina al shada yani den garaz guru in al ndiyal bay yani al bay neske sarifembe maratu kai ilerzi gelja yani del rabaz gam balan del tari galya wala lang su wodel nyingina zingwal kaza wala zakaja namal ken yani kwakin wal masalan jina gut ila innan dig aw insi ja masalan ani ali longalang intari leng wala galalang si din chaden sing din garin si lo aw isle tari ya yani kwasi be basata den to ngwazin jasi bilim ne ken korba ba kasin aga
2: na la kabata be ho yani dual duina erit fina ya kuelba mungkin
1: nan jigegen mamsi
2: egal ya sat es naja hela ila garle wala shahada lenas ela maranya denkilma rabba erikerle ka yani ila tari la banya ngana fi ali atule na janga ngem
1: nan ngem bo wala dokto bu ngenje ba kan idi ne dele rabba ske ba
2: in uto akini ni na mai na yani insan inden denkilma si iriwe na jundi na do yani redas jaimba uto akitle alji jawna eridal ba gi do yani redas jaimba na radiana jamba na jaw ila rilen tulena janga njemba na dog mogara na tayani kwasi jundi ana yani de duasi aiwa jisi daima na isaba kidimbara raka wala gal kidin rusker wala gal kidimare bay jundi na dar nyoke jawngiti na ka abdu jumma na ausen vena shajjan vilala insala to koronja sare alang ille tulega abay na inja lakin abu jaw daima na duasi yani ehbat le jebite na senja ah filanal dile tulle ela duasi ba dar nyoke jawrti na manillo itle fago kwadinga ka ngal dey bage na mayan kwa ka kangai kala una usan nas kwasi di londi tala manaka duin jain ene ayeri na fas keba ala una ona maran kwa ka yal kidal yen sin kalnga uto tulle nga ka na yen kai asa kwa dola sanga gena ki indora madarisa si kundi gel bas dola una is jai tanama sinje wal dimbara ila naje ngindele na dimbara ila madda fil la ya shatir lakin maringel balidja
1: mal mishkila shunu yani ila nan iya wala gal ila nan abba sikin dola sinen bilin yani kai ngalun ye zata nyoke ne zata yani jalungin fali kan ine kai nan ne nyoke ji zaka ne ji iya jan na abba jan ne rabbana gi dogala kin si ini yani jidin sur le ngan jawngina jagil masalan jidin sur si jagil bas ayeri ne jaw jimadi madin sur ya hatta de dole ga madin sur siya oto lomvi algi dogala ini kul ton asaka yani mustahila sanki kul ki dorato kurul naji inzi jaim inu lomvi kena kwasin kwadinga si juru irini na kwadinga si juru do ini lakin maram bodala san inen jwa ji na dem bara ila shadir shajjem bayila si ila zabim baymel alitin den juru de kire hawle mbane kurobane ne geki arun kin koranga ne ki karje yan kin koranga na dog yani masalan ki dogalal doke aga basin jamin oto yani jaba arinja sarealan arin jumman yani gikelan koranga mungkin ne yesi bunin na shadren dog na nashi den juru nashi denye kan idine duoke ne dava ini lakin kulluma in anyin uslubin tabira sikki dan warren dio kwa kinis yani tarikawe sadinni kaba arusgan iya marena dola apafia ilabadi lakin illolin kawalan arususi qurani kwadinga kainanin yani ye kideni mareton kainanin ki ayi duoton kain ya den zalila sagena motoinga san maren iri wala ayi dual ke ton kain na fizen via nama enes dogalan iri na fizen vi dogala singanin yakin kwe yakin tirge sadigni yani ababul balan dogala fashila baran na warresi bangina tani tabemba wala gal kiye surngasi wala gal kiye dogala si attilemba mustaqbalian kinganya si ndil khalis buro yani kazasi kilma gingu yabu juju mona denko esin masalan ki diri ngani
2: ela fakatu lae ba diri ndemba si baka giba ela duo si janyin wadin tabu
1: aldi tabu ngi
2: yana itai ba dog dingu esalan janyin
1: yani kasi in alu masalan aba duo ken din ton ken jinjal walan din jail tasir gi kin dolan maran auna ye gisi jundi gi kin dolan badal malan si yani kin dola si asirin en yen jay mustaqbali alle kamun kin esin ese tasirin en ki tole ki gavalai yani ai ki ngari dai bulila ka ba alan ki masalan si duo sinan kamin lakin maran kim forrengan un lazin sin ye si tarven yani tazire nyane sin yol ki gavalai din jong mungkin nan tasire dai jay lai karil ba su soy gol lakin maran mungkin nan sin gi forrengan jang ki umur ma ya ne je jol bangi ndole ki ki le dora endalen giya ki gavalai yani ka ji sai aringi ba ki ji kan ayi wagit lakin mayan falin kilo toko
2: illola do baila le ka ngi tal kin kamen yani asantin ki zamanin asa gairen ya ki lazim nasin uto akit kiwi asan orre sitabun kare na ki gol yani alan duosis bele e jwa wakti alan sogato bu kwale le mushkila apa yemba ele sikali kaw yani in kare lalan bara duo ingena en kwa filana jiti aila den ton iringi wala do bele si iringi zai masalan mare aba zai dingo esis bele jamen na bere jiti na yuto jabi abas jinjo wala ala iya gi aljonde in kwa si kalan in adde be ngana san bele fenanwa na mazaje ngen na man kwa doing urus kasi bagi ai lafiya ba na ile tille gi si kelma ge tokke na ko ri lafiya gi jola lan wakti ide lan no in kamin atadib kwa si al adde ben jaw waktu al kue ari jiti fi aba jabu nama ke lole bona mas injua fai doin kue insa alja to la la ba kwade ka na sele hekma sia ka imba waktu de kue si mungkin nan tan gi ide al gis din arus en kwa e embele si jal jondi jiti as emba idin na zaman ikhtalif en zenga zaman ile terbi al biki en dogala si burnyo na ile zaman zaman ita nga ba nan nangin nanin zaman yani asra sura yanga na kwa kul yani alam bas jeyngel yombe tani bas jeyngel ide ba jondi dinga rusina galjena denko esikali ine liale marana mas injwa duinkwe engal jija to lala iba al engalwe ala tok ina inja yagal rus nama dogen kwa alke gabale kasi la zamana ile kelma foya yenga ila kwe kelma foya fya maranda gal ke gabale
1: e bad dimbele ine sunga tarasi nes gago in balance na ki dan wore lazim nanin kelfago barafatai baring nafasil kuro nama

0: na ina ka ngi ti dok na skin ne kirsing al incoming e a duo barang shune lala kirtiba na umuman tongin kulka ba ki dogolang na ki e tongin kwa nyet utonga al king ne e hasiling indelinga dying orendio na mamarang ki sense kwela lang illosi sunga starika ayi duo din sabang ereng ati mare janga neki dinga rustom ba na dinga rusken dogola si dorama ayen si kene kwela san kien anje kinga dinas gas karle ba bekim marang dok mungkin nanin jwela san juanan deng dieng ya sitabu nga jandiba na juni ne deng ya ken dogola si ilebele kwa alkol ya san kwa ki dorela ya kwel ya san kwa marang aba elone erigenes dirwenga bada ba dogola sabatu kangi na me jangi dinga rusine jinwa ilebele waring asajwa aldig o isken asan dogolan tabunga jwaba alan sare dogola ila jisike in nazara ke gile badain abasa dain iya sinan bin wala gal dain iya asa dain abusi ina rudden via wala kaman alan sira akari masan nalya kwe ila dingwe de na sinjwa dinga longo jase inna ne nan wana dogola kafiana yani bele za zo ina zata taragisi ainin kwa ki koran gidalin ki an
1: mungkin zata lang atina en kai iya kinga saila kwel ba mangal dain aboina isonga kwel
0: mungkin dok
1: alko en ka nga ki metel amangal dogala si jitika aboye kwe si jitia fi ma marange ille duin kwe en kwe si ka sa songa wen en alba kwa yani ki gari man bele en kaminga yani real deal azizi din kel mal alba din kwe en kwe yang abang ana male sikel duin atina sikel ya sanga jani ba in real ba city
0: yani dok ine dok iya marenga na ana iya nga dok ine dok yani khalli tirge do na kola lan den ingirsingo al mugara ne siku semvi zeinina yani asa ko adinga ko den kwezi ki ko ni ngwe e kerker kawe wala galsi arras kawe nes garin ngwe ko ni ngwe zi sunga wel na ko den ngwe zi sunga wel ba kama salanji iya mare wala gal kaji iya al dogolas ujang yani sin new janasin deja nawas kani dogolas songo jwel na den dogolas gel ba wala gal sin den dogolas songo jwel na kani new is lakin ila galibani new dogolas songo gel
1: se madena
0: na asalum ba ka ngi aye ko new diamond den iyan daki lakin marang kasi as lomba kin dogolal dio to kurul yani to ka kuin dogolal dio to kurul ma mungkin asangari ne jaw ne injaming yani doing go filanin dollars is so well queen at the filanin is so well the filan in asa inan gari ne jaw mungkin la yani so the going king at the apagini
1: egal asaran se fiya shanna kwa dinga kan yani na yani aris nas hasilen ya hagigi kwa kan nas kien dollars le daraga en gari nan ka na dollar ke dinga ba kurula kan yiti abatani en belanka ko ko inda wala ngalan karro kan ngi iya ko inda wala siyasa kwelba naze masalan kwa ninka inze masalan kin dola la pakingi dignen tari lotu lele fianas girjake na digali tirik den hal ni tinyoke gina ma elain dola si juel asa erike na ki marang ining asa ke balangi ini a juel ba ela namas dogi ani jundi na dogala doksi hisen kin deli ya danga baba den tonkio filanen sa sa sanga ko elbo ko kom min jumel na otanga ini na ki marang kinga si ay laba ki nungi la launa to lai e gan na nganyi yani kin dola se assurance vi dola li aba dok apa kin suru se ko eliba dok ba kin suru ngasi in kalwe kian mukhtalifa ka ki masala ngasa ko in dogala ka ngal gi dai ngabo ko el ki masala ngasa ko den dogala ka na yani na dai ngabo sa sanga ko el ki na makwela lan kala mugarana ta saya yani akwel ba dai ngore la lan mugarana ta kin insana ba kun notoge atiske atisake ba kun notoge lanu na ba kaunas mugarana ta ka yani ba insanin ko yasi na nyokke ka ngiti na dogba do joini sina kiti na ila mungkin nan gira na herdes hasilenge mungkin yani kwede na kwenu ila jiki en dogala si dinga si joel na dinga sa joel ba nan source haqi den kawal nan je kwede nin den niwin iri rigitifia wala gan ningal kwenu den duansis rigitifia kia kwel balan kile ingi na dog dog abas arusa songa jang aba dog si jangel dogba herde kariti di en tasle
0: ila surma si akweli ba
1: aywa na kila si akwel balan dai worreke kiba ko lalan ko akul ki tullen kain na ki join
0: lala imbalance ki sense yani modu in mugarna tani e sunwa tarai wizat al kenes indeling dai worrendio amungi na ningi kwa rangasunga enezing mare arusa sigari nivya wamungi na zing arus mare sigari nivya kadui mare na lalomba nifila nindi mare yaani dok mungi ngade dok dogolan saba yaani kikwa rangakulta na mana tonginde njiyo kimbaka inesasilingne kina amarang akwelba ware kisense alang kini uto nga sikil mga lekhawriti na juru nga lekhawriti na insikabung yaani ing al inalong ne inal inalong kisense raja khasore kwa une kin utonga le kuro ne une kin jurunga le kuro na au ne surunga si jutuman dora kuro kani yani joto jono gutule jagil wala ka jono lotule jagine dele gutke jene dimbar su kuro jene sinjo ka al yone lotule ina umon al jene ko ne gutka hata dim mareston janga igi ndola njundizata ni jijane ni kinguta nga jau ni dine tulei na aranji ya kake kapadele ni kwa ngalamba tabi nje nesiguru nga jalo wala kata tabi nje nusigiru na ami ila mfal kasi ya islambal ila leso wake yani dua pal kwa kaya nga pang kimitini kami dua pal tonga nuri kangi yani oto abas ji tari nga songa jang na jwala lang juru nga jalo na jwala lang ala nga ja mungi ida do na njani skimba salabet na njani nes ineni yani king kwe tiyel nesing king tu mga di nga jango nesing king watanga di nga ayu yani janyi nga insa ningo wala kem kuruwa kame insa ningo dana eden nini wakame waki gabele ba kem kuruwe yani ilali apa yanga kem tari nga sike apungin kile do kem akila nesefi nengi kilme simofia ati jijuro ki dola nesing hai hai fi dogola si karala bobal ide matar bo ni king aruma bau yani dogola za de sing mutamina ga inwal duoke niski ze hai hai bi al jitonga jamba ka ji ya ni jal ka kire jang al aruziyane ka kire jang jani ne king guta nga jaw ne guta nga kele simmo ga la wata uto simmo ga la se ji la ji ne maga jundul ine yesiki al dingan dora nga namas gaw yani jamang iya ka al yunus otonus erin erin giwi na aldin den dora wala gal ingeri abiji jole san jiwi ki dai mbele a de si itakel na ziamin al inan ne inal ko pa yani kin juro ba mbi den dora do kan
1: na arke za ta dai baruki na sa ka imba na ba zi de do tonge kane yani mafruta san warshanga kai kwa kidal guta ka we na sin warshanga ka we de masala ngal ko en ka diktor nafse wala ka na sin akhisa ya ke lining kai alang stongan kersinga yani sok be sokalang kan na kan afkara yaddi den kau mai singa ngal al warsha lo fe la ke al bisingo abang al bangela de tigele wala ate de mapai al bel al warsha fe lanke na mai skirsun al intok own is kingala lena longa na kindok own is al kalu ine ze masalan dan baru jual ko la sangai rengi taban ko akan kel kami kornga kidal indeliana na ko jojo kidal kai kilailen sina mas kam ngal na kin kibe ngalo ha ton kaman na dirasa la ko dirasa ko ko
0: kin baru ngal ni nanin nanin jis ni awal gujeng maranga bajan din ton jago kilo gudu sin wonya tin ko
1: ni ay wanja fel si jina ba ngam kana na tongin si tanga ba haddu
0: al haddu dinga mungkin nani yani ye alon ko le shakhsiyan al ye mbelal ton duang awal al haddu ni gusi jundi na dinga gal mungkin nani yani ko den alage ne kari diana en kaminga alon ko ne mis jiyo no tong jela tani girele
1: girele na
0: al haddu yani girele ga banal ba u na tongon allan goyi bi nihayal ba dibagui ilagal idiyata denyan tonkai na kweli balan gus lekaye wala gal yani juro ileskai na gutin den simiyas kan ga kweni den giral ba dubo atta din girai ni bi alba matbakh yani algaliye kenes yansi den belin
1: tol manaki in kawralan allan ko guta fi dan baru ban kerin fingi tena mang orre dok
0: kisi
1: idina alang ko enden gut orre ka melingi marang abad duo de tok du ina fi ele ba duo to gingi alang ko ka ka ngungi na ngam al orre ka melingi alang ko ye dola sin ke liale
0: ken dola sis faliti
1: aywa bar nga sis faliti na ton dio za ta yal ke idan nur na zgaire ngindeli lan no alang ko al gut fi bas longi te ana tulle ngasi
0: tulle ngas ker ker fi
1: aywa na baki karala lan kain dogola kani gutsi kawe man karin kaungeti
0: ye ne ya guta fiya bola sare dogola si karin singa bola den surin den simin do asi
1: lomba den surin gi ma do asi lomba
0: aywa ne ya lomba yani ka ingrisial au al inangi na kasi sare se ki jalungan ke en koranga wala gal ki gutin ke en koranga kullu mana dinele le den sur si ba ilale so iri lo ne ilale so yani igayi men vi lakin kullu mana gutan karake zeninal yani kin kwa ki diembele kilo fukanga yani jahilal den nafsa singan dok azi envi
1: sebatena
0: di area sa jalumba ji jau maranga si jalumba ileri sa jau khaine jau
1: aywa na dok wala lang engwa masalan ji koinu wala gal rus wala mare al guta jau gal di suri singa jaluba kal area na san dongore jindeling al kila kwa dok basita ge lan abai dok en kwa sha jenga ka we bana yanga ikelele ba janja ba la gutsi ki kan guta de al kanne alanka wala lan wala gal kidal kau inga kau basan dongora ke lala in ka wasan orre si to bungare nas kwa se kan yenge
0: yani filan ile tilal ji jana ji dinjuru len jiwi nas in jiwi yani ka in guti tin ngala al sin asan duo ger si hago rabana ilode nu ile yani jilal ri apa ina ja yani masalan iti ila na majanna si yasi jawo sar jol nami jijos iti jiwi na majanna si yasi jawo indalan jinan jutumin yasi nan jutum
1: aywa
0: marangasa alji yani hawile nga jawba walje janni basan jiwi wal duwo ke rake bangen jisi fali malatu shunu ko kul
1: ila ba ko kul duka
0: ngi jaba die loren indalan bang yani abu jawani jigila dain warren ko duwanin umurle apay manmi jolnus warbao nan ben ay kidaga yani khalas warse bawel
1: ela sikina akwelba
0: yani akwelba san duo tin dinis yani, kisule nan
1: yani kina jaila alka in ai salon fi ela ay duo sinas el bas in ela alandem bas majondi del dile ne gitini ni ti al jaini si jonga mi asa jonga 50 sa jonga king ayanga kidai salon fi beta ba un rijatu le
0: nan ores
1: ay wana ores za ta ki irijegi na atiji olon fi la salotu le jan na ba ina ka ba dai orre kwasin kalnga ba wala asara sin kayin badal dile boru intarang washe na kwa boru nga sasa nga kay marang real kwasi jundi na yani iri kanna na kalngentia baki jalungin den dorai wala garki gutang
0: kise se ila horre kwa kise kayin bela kinal gis coming boku ron jani delinin kwen na alang kwa iri kya na dok ki gutang ken koranga iri kwa gul a delini kwen ilan dem fal aislomba asa riker keringel marang kainkel mangale inen sikibidi ailang wo kwa kul gis nyingi na dogi kwa kul kilmanga tevia na kwa kul gi jundi nesimingale kan a barafatay amin long asan wore kwa dongo jolo idina dantin agins
1: ke barais amen long wore kwa na kilma isimo isa sanga na kenaskaya na belanga simo akin kirsinga na abas dogging oba in base bondi na namasgal tulele kaya au kwa kulna ki tulimba in namansin kaya ke borai
0: barafatai namaskai ti tulele orekwa
2: المستمعين الكرام دي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور نتمنى إنه الموضوع نال رضاكم ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0535-976-55-35-9 وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30 وهسي نخليكم مع برنامج باللغة العربية حلقتنا دي مهمة وجميلة بتتكلم عن واحدة من المواضيع المهمة التمرد

0: Bella, on requa, arengas kang alam kwa kul dombang, dongay kani, na may sing kaming al tajagim bago, na tabumbing, oto do dien sokle, aliyay nakel oto, na asagal kaindog bardo nas daing gore aku nga ba, na majram bain si donga dolfa ani, ay majram bain jago na gal ki nga, nasi donga jani, na makel na tajagim kufungo kwa kul, duwabi duwa kari nga semba, bago, dara di lay idinay bi nga jan asoy saming tugunya majaram
1: aso ke bara ina ke bara fatay bana bay lawre ko akigenya ker lobi lokise kelme si moy ten sogle dokalang el nay doani arias kan ngalan ka kire bang ko akidal borun tole bang na mang ko akital yena borun to kan ale bang nyeting au lompisis kolokom ke kenge nyeting kital ke ina au na kengang tin mitin le nas nyenti kital ki kwela ranka na tabungo aso ke bora ina ki bora patay
0: aso es amen orre kwa kwa kulgi donga ani an mai sen kwa al taja gembeng na albago kangungi idina ki kayen are ngam kundul alam kutumungo na alan tabungo na mau utonga kayin alye ina ki kau na ilong na bankerek na bundul na bawkiti dok alan ki kiyen ara kirangi nam bago na wutka na sumosotka nina aliyena adika nas mosotka wo. Otona ma yeyi na kelgal na kwesan irdigi mosotka. Nama in belenda njingo andok ilong najan najan ni. Na ilono konjolo sunga ke in. Ilalong kila konjolo jinga si alange kikirepia wala ginyo kefia nina aldayen beleng ariye na irrimenka. Nama kwele alam kultaja agen bago na asankiyong olonga bago na alangal bel naskirigingo na tabungko. Kana may sunga aso aming altin bitin bundul na dieng dien tin basbaw o torogal na may yayi alkayin yayi na kilonti na kani na kerel ba na makwel dogel yi alam bago di kasberingel ilole at ilong dog na jiyo na dito gitan wala gis ereditar dong raja ye jiyo yi ninja asam mo sodya na tabunjo ine na maray nga sunga kayin na ma otanga sa sunga ge alki dieng inkirsing majaramben nama kwel gabliya sa kayna kurowe tirik dongay ani ay najel dok nes jawar itirik ilalong atigis ilo nes ereditar do raja yingi
1: aso ke braina ke barbatay kisense maramben ine nama mending kiense nga di kay mending na tar do raja ya kiyo ba wela sa ngore kwa singo ngore kwa nyitin belnes bayingo tarasin de bela iyas terifi alam bel na kem boraka ba borake na kala dia ge vaisa tori ngwa ang boraja bu kinan sun tabu maradain suru ines borake na sedain boru ines borake na eski nga si terifi alam kel na kem borake la kabal kwa honga kundula nas kunge na kei nes kabi maralolo ilo ngasan ki tarrika al ki suru ndo lakang aso marabain ki borai na kei borafatai ki sense di njimo songwa tarasi era una ki al kuldian kwa kan ri ake ba asan jung na gel namas jung tarasi ni ma jor sina jage lo ngadi amba konjo la kainum dur na ibolitia na ke la konjo la ji aba ilong na ka kira jam ba kisense bang jo asan suru da gei wala bang jo asan keringa jelo din ya asan keringa jelo na keringa jawngi din ri la al jo la nja lakin lolo marai kisense inke a kinse kalom aba ilon ri kenas jona jo la nja minden tinle alama dodin tabungin jaka insi asa on asa elan on alang a mani ngasa jeina jonga ba bas jong asa jonga ba bas jong kise alang ke kire jan den dora adigi ka bulo alam bas jawo ena rabja se wolgal ela majisia jure ngalan jo na ina kana mena min etenso abani fena ari ari kena elong aisa indelen wolgal ne ji jolan sabade jona dora gis kire lagin lolo kisense jikeringa jawngi ba na do kidik do a jangwi ba alangi kurujungan lolo ela una tare al jwela lan jani jijelum si kisense na jiye si sejel al kise na si jalam dogal lombin dora dogal kise na jaw ela tare kan ya jangwa ske ba anange den dora ka ko jebul ela una kise kalum yelom pe kere kise ngangi na edinga la si jijelum na jise je na inse je dogal kisense lombin sabasei ji abas inan ka kire jui ya al kwadi en kama lo diang lodi golgal oral bako alo etrik le kabi mara ire jibanjel namen jolan kene jelo ele rinda sin dake bia asangi nan tin menje sa jire nyuwa mara kana min kisense abas rinjang jonga kering a jawnga ba ina eten sokle ye na dayngi anden tuske ia el na kwelangi kinga si dorol bia al ye na borungale nan perrakia ia si mo kwelangi dorol bia mara ine unus tarrika kering a kawnga ba wala akarin ba au na kerrekien kan alang giskin ese kembora si mo akela ini aliyei na daim borudi ete mamangela akela na kwela zankela borasi yankabi mara lolo ki tarrik singa karingan kawe baban ko na masin dan yan boro ki kam na do kersa sin kinwa
0: a soy majiran bay nes indang terija a iyan den tuskele adam ko kulkel a na mai aba illo na barnga ka ku kaswe kelma songa simwe a na ma bara tarufu go pago na bara zakaria idris pago ka na mai sinamin barnga aratole lot alban ko kitel diile arraina ko kit aldiile jamungi tajagin bango nama ine otanga sunga kein alye ine kamen al jaile kan marang otanga sunga ste bukerel lia nama otanga dinga ela nei ergie nei tuga jawitia nyokele kindeling alangin kwa dain jaileng asan tebungko wala ilong alang karing otto nama ilong nina ine dog al tuskele ye ine otto kan na kirsin na longiti ingis long asa dain tuske ayanga nyangana suwele pago na ainin tebungko ilalong alam mutka nas kering garat lan on otang songa ke yin a nas dele kering keringel a kele na mayi yenge na songa konjolage a illalong al kele kay na jeila ki ayninka asan kilonti kila dogoro manga ala ngai jase ba kingasi a bakar wi nguro lege marang bas kurgo tutu ja na mas jawla na jo inyela yi al ki kwel bara a taru fugo na bara zakaria idris ali illong alan tabungan ni a na makka ngumi majaram main nina otong songwa gnas te bukerel otong songwa gnas te bukerel a atin dual taring age na se kanas te bukerel a ati ilong al kit gene do di njangini na se te bukerel ati ilong al orientari na se te bukerel lakim marang lodi gang ilalong kela konjole kingasi alangi inanang nyokefia wala ilong alanko kien na te bungo na masil lo kago al sibit kanni nina aliene ki otong gaminga asa ayenga we kan marang ititi kidem buling albas kayne to bungani a ailong kilong ali otanga sunga ge madni ngwalan dikai a zenino oto otakai nan duwo dengi njago na jelnes tebuji wan inin gwan nan gudle kwa awu nan tarile kwa lodi an abajel na kumuna dele konjola kere ne star do yakai kilya na mo otaker na sia kaluba na makila konjola sik kagil kalas ire ikila konjola kingese na mai jundia ne ila risi inarang kundi wala gal utanka ba asante bunkare tabunge
1: maramen kidi gilong aba ko lal ki ko lan ken sen asiko ken sen lo maramen ji ten sokle al jengi jenga na rike na gela san jana ji jalon sin ari al elelengi na etenga bola sare elelengi ba al elelengi na jaw ine kaba ina mingala bo dodi tabung enja eleleng ari de enja ina la lombal ba aw na masare agingi wala elenga sa umaba ngi kuruju na gabala ari ina eten sokle ba ngwalang etere kari kan eten sokle dan yan den dalen den tuske e kan ne se kete ayanga wele kari mara ingis long kwadi ki en jeringa al kari alang e yang den belekel kamel wala e yang si den tuske se kel kamel bais long ki ayanga al etege tagi nina la age ba mara kwadi ke min den e belekel se kan ni ne ki wat se kel se kama babara e wel ma se ku mara eten sokle le ki si long pegis dog bora patapia alye ke gabale ro nan toba ki o bar ki ki din kamming dim bambe ba mal jaina eleling ina joela lanja nakie te bunjo jiba au namending ba apase jali elombe elouna kin borunga kin na deldinga kin alje na nyet enan kenga sa kinga sikie muto ha surmage na sa kinga sikie borunga surmage na sa kinga sikie nja ha surmage ridike butung rina minding yen ka we diem borun jirgon dien taske longping nabi asem balomba elasebas yen kan ha ba ku akit ge al elalole kin naske en kirgeli bi annan sibalum walgal muatin dio walgal shab borunden jirgo al butu ko ngesa ke lompin kirgere ela san nan se kana den dio bas ko eta kana ko nyeta skana ba mare yeng illa jiro de se kenes kirgele ki elailin alan ki era dorai lia lompien se nos borapota fe nos barken be na mata un ina lan kana ma ina lo ki de ko na de taking asi yen din aribi era ba ke gile ki ngesi ba sur mai kana na mena mi ten sokle ene ki ki kain jenga kinal kain e ene ngwal ko jele ka nan ko jela na se kay na kay na man etele sar na man kani dogal yana ki ngure na yi yal kin jal faka jude nan fuzi do ke sense al buru di ko ndio nyet ngi nan kwa so nga gina skola ku yi kay e woran ku ndie kari ngale dinga dinga e nga ku ndie lan ka ngena nun kane na kamya eten so gle na ma do ge na si yin si na li mara lolo kin kamming adi in long na dora ke na si jawla na de ngen na in si jaro mal elelin zati wal gal jaton zati din so se na la jaba lolo kanal ine awo ne era zatias omiti ba ine alba adwel ba songa yalan ba arin kana furu asa en ba lolo yi ina la jaba ki dik dok aba enenen zati inja asa din source jaw delling na ina lomba sa orre si yo wala kwa si wala alang ke ki jeng alang kwa ke ma kira no kumwan ele dok bes long alang jaw ya ka ngu yel nyama sa diso sa jaw aba ete ya na as jome ba tar ya na as jome ba jato lo ben kuru ju ngol bang jwa in real ba ina mu nyinde ngin egel na asa o mite ba mang mara aba jin jelomal ele ling tari na jaw alang jato ke la kwa din karim kundura yenzat elasis kome alna kamya wala elasis kome alna kamya jikuru enjungu ba na maliti ya vani vena jilo mpile jangwe
0: aso ya majaramba ina tando gis aso aming algis inna njaro alang ina lomba alang dudeli ndeye suri ngin lewu alang ina lewu kasa tala ang na ina risa sa ungal talay na alde yin kari ngirin orreke wala kal kwa kain alang indora teyali kela na kilnya ka sungwes aso aming na mai silo lang ilo le setting kuro ina skai ko radinga kel kam le ana maskai ngona kainga ai na tabun ko kain kon jola kin al kaine indelinga na dibes ko ngana kanni ilalong arange nyoke pia wala ilong alanki en tabun ko
1: aso ki ba

0: Asona tahne aso ki se gutlen dio otanga songa ke yin na kwasi bulitia marang ke yon konjola bara taru fugo inin jo amati abadile jingu pingi na oto ki longdok asa tuske iyan dali ngoto asa ayenga weye fago na kwel asam mosot pia na tebunje. Nama kwel dok ayi asang inkalong orekwa ne kwa ki dok ayla rime akawe ba alke ine kelwe. Jayin bi jayin alke na dora be dora asa joy asa junga dele ba otanga ke ine star dora jawritia. Nina majirambayin tarufugo na barat Zakaria, tarufugo jainsi na jundu na majirambayin Adam Muhammad, kinkul al ilong na day na korang agen na kel na erina kan ni alangka bi duo bi duos den dorake na kem otanga kayin na kem konjola kayin kila ati ngwa alangi kimo kien koronga al elene star dora jawe ati gutin dora le kayin ati jayin ken taringa le kayin ailong alangki ay kalong ilalong asang eribi eri pirindi kebiti wala ilong alangkila otasi annandog ilong na eri kumune star doraja alamati ting togo kuro nas marandele iting kilmang pingkang annang ilondog na iting dora kurai oto ayanga weyege na kasing ilong mati indorale barnga alkele dog nas kendul na alang kele nas oto iloli kagul na tebunsi mosot ka wana kwela lang ko sursi ay kaming asangki ay kwa al ayenga we nyet ele nasibitul ila long endora albabir nyalla kenga na manye na oto ilole fago na ati long alan tebunko do ka kawriti na kalole alkikwele sango sot kana tebunko majramain barnga si ne ingel na jiruk tebunjeng ki dig dok ati ilong na kayong otanga ilong na kaw ila long ki alba ina ngote kalu wala ilong al karra kalu nina aljiwari nganjua almati dok deng keringi reng kwa kayin kasi na may si ilong ayanga wele Musa lagi ba. Den dora bar nga sungwa kilnye na bar nga sungwa si dogoro makurul. Na den yodo bar nga di nga kayin na oto dahin taas liya kayin ba na slumping ingi. Na makwel ayi alang kagil ila dok ila long nina oto nsogle al kayin na indeling. Kila long asang kilon tinako wala ilong kila kojoja alang gitar dora jaye ingi na dele irikaring asoy.
1: Ke borai mera bendi jingo kese tarase na ene kidik nama dogwa wela la ngwa eten so mera menji albas injelo mal ri kese tolle na yaw na long also ga tam ko an kese inquel alan junyo we junyo do garande se meke inquel alan junyo we junyo anande osomke ela una eten so gi bang injwa jel ri togena yaw maindin ye dorai quasi perdelnes jerengel maralia ela perdelsi kwa kene kundula nas kerganga karotia ken kargana me ya na dwiti ali ana kerganga indeli namaso nama kwa dele korona kwa kire kina makame ngina eten sokle kan kina zaki ku ngina te aba jelna jegilene mending ri ali lonna ki sense ye ina dora di beti ona dwiti lan ki sense so to bukwale ne fiata ngi kwasi songa zate bakain kin ga sabais kona ka a dobi do den rabarra aliye kiye toriki wala som akaba da embeling na ilon alan war enga na mangeten sogle alne alne ka alne enga na da embele na remmen ya nan ki kwan sari ngari kara nan ki kwan ki kwa lobe lo kanete asan ki kwan rakin insi ba injegil den jongle den dabu do asatun wala kwa kit asakunye ke inining askunga ba inal eten sokle e kinkwa bakwa sikele ndos balda kele dembalda yokwa le ni albay marabi asa kerga ba eten sokle ba jona jigila ewel bakayen se ba ke ne bungun imitile na saria alan so to kwa den zati kwa den tare kawe bakayen se ba ke ne kun bungun na ken se ba dl ete diga ere na karala kire dum nyet ina ke bako mal mala ke imba seba andi ke indi wona wori ke maral bas kwa etrik tabu mosot ka ko ka ko alba kele namu kumme na arka ke al on kurel na nang in lodo gal al kwela san den seba den ditinge ki gabalai namas nama zo ide se ba kai eten sokle nama ina lo ile ka wuna dombare kurul dombare nga al kurul nama yene nyenge eten nama ya to ile poguna ya to kuro in nama tabun jo jo singe ina in nama kai kering ring ko asoku nge in kise se namas in ko ki in sa ela in ko alan osom ke na alan se me ke soko tabu kwale na alan ke na tumi na so ayen asan kai ko ke ko rakin sa kering nan kai kina ma do en kamen eten sokle kidi ki ga balai do ni mera min diyo kabi meram se tawas kaldi nan se bora fotta kam min ki sense ela un ki da ngore ribe ribe ni fena ki meram min ken kona ka lompi bas bare kembi
0: bata wunduti
1: na ma ki meram min kona ka lompi bas korerti ina abon somin abo ye na meram ki ken kona skagi ete de gil te bunkyo ete ina na ma do ngwa lolo al ardi ke na wori wala ko indo wala ki e dorol a na kani ko indo ra ki na ko amburu ngal so ga perraki dorol alanga a baka en sita ga ille ki tuskende ndora nama do giena e andalin tuske ngana na lombal wu andalin wala na lombal abandalin wala na lombal abondalin nama do giye e andalin den tuske ne na stana ite so kulena do kwel alanken do wala ken si nyettin dorol pe anya nas ko ambor mel buru kulinge al ke ya san kwang e an wala kwang surungam boran kamma na boran simona makelage nasdien e ele sayne dai suruna dai mboru kina men kamen ite do bi do alke na muyin bara kikiri ngi kamen mara men ite so kan so ite so alkidentin asa kay nekirten kan ngi long al so ngang ere nyanga nas beto
0: oton so nyanga
1: wa ite so na muyin ba ite so na manya awengi tiba nama para gital kena ite so gin ken utonga kinsi dio rem menka inseva inang karuti inang bas beto kikira mbadu ite sari nama kier pota enas kauli kier potal en nabodo kwela lan jarringa kit kein altoringa kein manama do kikere en piskau dinga kein abanga kari kwasi genele ya khayal benga nas kibi en kirgingo ite te nabas tabun ko sinti namana en tabun ko nas kain porringa si tabu gren badmiya se lo la mite en sene al kele alan kumana kein otanget asi lage alan to dokta fengen ba ete en sokle kina man kamen marambayen kin junyo wal kain na kunyin awunas elel si kunyo sari sas kunyo ba wala jato sas kunyo ba elelse elel alge na kwa kide mbele mustakbal kamme nga sokota bukwa inna na maye ten sokle na yena kel na kawo inan bar nga lobi lo albayin ki sense na maye mayran bayin waren kasingi ingo ingis kwa ani ilong na jawla alan sabbadik jo na ilong na yi dido tuwo dogorom gila kuro deyang gila awyo ilan jo anana deyang awyo nasa kingo na tong awngi al ago adi dito tanai dokorom kuro ilan juana na dokorom kuro man do kala anni ba na alang awngi wala illong dillo ela sadengin ja wala ewel ayla dokorom kuro ba alan dele jona jago adi dokorom kuro adi ya kuro ba wala illong alang gabla jari lolo bas long kuro ela jungol ba lo ayla den dora dokorom kuro wala dengi awyo ela semei ela nang oso minez ya asan ji injalom torik alji walang ele ari a na mangiyene ete inang yang kasi torik ele den dora dokorom kuro wala ele torik den dora de yang uyu kin na nama kense ka yene kin kaming tari siya ba kumera main ki alam ba long alang ele ling kau inala ko ba alam ba deling sare namas agi lolo alang auna kisi ka walang simeng in alang oso min
0: asoy majram main inama yai alpwa ilon nas kwa kainas kering ele orre kwa gila long albay ne risi o tongi mala asangi njaw wala injaw al sogata bu kwangi a ine nama erdike al ki kwel al sang tulen kalun asangi kalun al talake
1: aso
0: al talake
1: e badba
0: na tala si ay sinjergi
1: e
0: ki ay ningan alanda en talaka bun na ko na tabun ko ni na al kwa ki ngore ngale ki en talanga kabe a inama sunga a takatini a alan duobi long duel long asan auto den tara tim bar nga kele na tala kabe a na auto al kele na den tuskinzi kunge auto ken ayenga ye na waye fogul marang ilalon tala al belong al ilole keral auto ayenga waye fogul la bar nga ki tirtire nga se kawiye na longa dingale kawiye na longa dingale komole na longa dingale kalles na longa dingale yi durnga kol na lori nga le ibarunga kerenga le kenge alang ni namaning ni fago alang daing iandali in eng na jawile ki kwang iwaring inamaya yi abay lo nabar nga inalong bal tala si kalwingi al diyeng katap kenga diyeng orre mung oto ayis longa ba alang kido kel nang kagone ngwa asa inirisim mosot kau alang tabunje nama kwa lalang ay kwa orre duom bi orre duom bara abul gasim tabumbeng kwa kul albang nabundul nama kwa lalang ki kaing areng angkang kaing areng ay al jahtong si kalung ina lomba lala alba ine kalungote lala ki kwa lalang duobi duo jahtong si lo nama tala leka ke ridi kene ikinga lom fi gi ini kila tala si tesaka wala telesas kauba dayin jayin surungiri tala yi dayin jayin alkan ilong alang erike na ja kamungi abai si ye majaram mani na sallom fi inkwa bi albang surungiri al imbalong nina duin tala
1: dalingwe kika bala di gata yang
0: apa tabunjeng tabunjeng
1: kiri kiri alang isung wae
0: tabunjeng
1: ete kiki kang alkwe alang erike alang osom ke wala alang sime ke kang ilong alang meng kering kering kurgulo ete sokle alkwa kei nas in deldin keng ayanga kebitia almin wa de min den tin namang enen namang do mo kwa kei na kere namang namang ki na ki utonga ke nyettin kabas ken tin ke nas ke kebitia ken se me nas ke
0: nas ke
1: ken se me ke nas ke kebitia oso ma kei na sai na imbele ji maram ben ete sokle de ki kerin ka wona kwa al lompi lompi del dizi ki sogo oso ndik pia na sa bengiri al kisoga osondik pia aje gilaba in namakai
0: namai
1: tingis imparity jegina min nan i asan doji gelum na ette nani in sok nani in karal alming lompi surus fiale inen wala lompi deldisi fiale inen dola ke naslong lolo abad jet abad o kit den sele gel e kinal ni fianas domborenga ele na al domborenga dioke batin dike ki ilong alambari inanka alkin domborang addi walgal wode man addi ki awang le inen kinki na maden se mega al awan zikawe al wodam zikewe na awa zikawe ide al denge wel dogen kwal malaika kay illa malaika ngaddi na madok ala ma kenama ide je ne en gel maram melegan deng ewel le endering kam belega malai dok en na bodok tini nan se mei kinama en kwele ten sogle eri namin nifia na kerin kita sasul in el alang rijana ke ne kerin ereng semena min wada melesto na mangete na el na kadwele pa wona ndile pa wo aje gila ba
0: asoi
1: kido kala ka walang itika ke se dok alang so ko keri kwa kidler undura ka importan kital ke in alang jena pa wo na manduo eri kwang le duo eri kwang le al kera ke balang kare
0: asoi majram ban aisa innan juwa na mai jundi alang dok ingwa alang simele e keri simene ma indigi barnga alke na longiti ne indigi ne iribalu aba bagila sime den tusken asa jawla na den sime rimminge nga na say tungi a ayeliringa aw na weye na osondik inna ma den sime asa jawla kinsi jia ba long oto na ine jelu alke ngena keri ngere longiti ya banjegil kulna mang elena yena oto liringa awu na wayenga awu na osondig lika kinna mai skapul ngitia inna mai yei al illonga sa erike neski simetungel ki lalong simesi al inkalu al erina duiti na alanki en kanni wala dok yei al loding lodi andayen ore abakel ne kingodo gen kwa simi halake ba inna mas simi oto kina dengin kirsing asa ayenga kang ayenga woye na kwel dok alante bunko na al kwelante bunko oredum bi oredum keke rayenga ngai undul keke ngarenga ngai undul ki kas rigel yi a alanye ailon jato na den tuske ala ngailon na den orre ala ngailon yi na elalong asan oredum kaindo na spanjan wala embelan oredum den sur situmo inna na tabunje a majaraman tulay neski sim nga jirgo idingi ne sim rin tulay ne ya akeba alkwatin kriya
1: ke gabala marama no glo terke de no wala ndere kriya
0: ngi te wunje
1: wala lang wa kidi ete ki o report ki den sim bakwa ndombare le kumana skwa ndombare le gut camera ki den ndombare le kumo wala ki den ndombare le akeba
0: na dijingu dijingu wara ngai lo majaraman ne zo kang
1: maraki dik maraman ta alangis in waye yiku o report mintore ka lompi adam sikia opia na mangalangel na bruyal babel le jago aliye na kwa ton kurra kutumi arang erike lompi ngwa bial kien chuna bepel na mangena malaka den bena to gele su do kawe na alam ko aka ngena belenga kergel ki
0: orenga kergel
1: na ko nga na ka ngena orenga kernga
0: ki
1: barngan dio koro ki kain se menga aba undula minningilla undula inalom balam batari urkani ni el dual tari aisa dem pial ki den dombore wala ki den bullying wala ki den guti gire ka ela al kapor do doin se me ide alomba alan duo potta ela na ka den bullying gut au wala ka den yandalin den gut au nama doin se me ide dio mo nama inwa doin se me la albase inalan mara duo bi duo ke deldin dio ba duo den dro ke sembi ki kain aba ko elalan kana ban mintori kirin kana etere kain wa a doin se me kal al miringa weye na piringa iba wala liringa iba al miringa weye
0: la na
1: doin se me
0: abalinga inala majira men kan jurgulo ko el
1: na kado wala doin source min lot al wa dam se kawe na mangawa se kawe na mangkel
0: no mri yaba bin ko asan gidi in source inala jarong idi ngi majira men ridike del dindio al del dinga kawe abi din source ji iraje giba duwa kebe yala ngi jegi
1: so
0: nama in kale fingiti in kidai le fingiti ka otto do in source le inelu ka ayla lomfi ki kwang arafia ne tingile ki kwang arayini yi na otto kulgi sa ki kwang arangara abakel na ille ka ngimang alji ba simeri me ngale abamang sime ki ka ne rimme ngi adis gidi ngi su duz ja na so ko bu kwang ajelu ngi ba
1: inalangi
0: yi
1: inalangi
0: nas bele aka ngaba na bele dangi siski duska na suru skello ki ay san din simeri me bi idi ngi ne ko adinga ko ele alanji wo se teggen wori jang yi na den di user ta jumo
1: ki gabalai al kan fi ana kadu in suru ay nay kase lompe do in suru fi ana kadu in suru ay na jela duong ela tarine den dombren dio in remempe in el din simei na walgal duo potta min boru kerle el nay kase duin suru bulo nas ye kase in remempe in el din simei ela se se ay lanka se ay nin ay nay duo manin kase azlui ba waisa alomba wala duin buru lwazlui ba yesi ba hadab dikena duin boru in ela asa den erdikena el alam pian mai bulo naka balbas an na uto ma songa sia aw bana uto songa kurwas emba na ma dik pian mai donga ja kana ma kidenge la o sia an indwe sa kwa sia ngwal kamang inang alu na ma apungel kambele na am mai nangin ka ngungi nang ka duoke min boru ke rele den se mere mempia ka aba ilong na wen koni nang a sogani ngelan nang uto nga kela kela surusi min do kada do alti erengeli kay ngo nga won keral urri kay ngo ta sa sa ski si me ngana dombore ngana kana kana karba na daba sa sa ski kelal yen kay ela una suru de nga di ya ba nga te so kla ko de ngiri nan kay lolo suru albadin lele ba suru baron dul na ma jumel mara sa so ota ke ne do sai sa son do on do kay na kay kelal yen ge tari lam boru kerel ur ken ngas ko na din sime do potal ngal ur ken na mesi rimen bi na din sime nes kana mesi ei
0: na majira me in ye sa kana min abas gi do din sur se jia jalum ba in kale fingiti abas do den sur se yalum ba nama sunga takatini oto asa do ji din sur se jalum ba kwadi nga kwasis belenga baskawe kwadi nga zenina ka in silman dikon wala keren diko in jota dio yi duri kena ne illu ka tulli alamba kangu
1: diki ngora ke
0: la ma belen se tarang
1: diki ngora ke ba
0: majara men au kina ka sekir sing ingami ay de ban die se ba tawra ja ba yi wari nga de ngara ko
1: majara men king kalo mi ki dem boru longe men nga bjal na dai suru sing yet jegi la ki dem suru lo na burto
0: gi majara
1: ke jam burto elon sor ngere
0: ri ke ri
1: ki ruwa ba
0: ne dio ri ke
1: ki ruwa ba wala na dem poka ela se al jama elon ina lomba ina simata ka balli kana janna wala
0: ma ken gikwel kikwel san
1: do ma ken gikwel san do
0: ma jaram gikwel san do ila lore pago yale nala long
1: ken kwa dilo kela dio ken dilo kela ken gesel kikam
0: kela yeng yale aba kela akeymal dikwa yiba
1: ye
0: burto ker jom
1: gran ni tinan kalo minas kan basil man diko ke wala da puka ke
0: kama yenes kora
1: basil man diko ke
0: kama yenes kora adam puka o
1: ela jela do
0: otorma wala jido ben adam puka gari ma waro
1: ela jela do yes gisinan kwa san jikirin bara ina bayin basi an arka ke tokkan
0: asoy ila na mayena oto jurunga dinga leni fago majram bayen na duodi den sursi lew ni na le to leba den jalo le to leba na duo al oto in risal dele domon ni fago na man il lew kadoin bele to leba na il lew kadoin jalo ngin to leba na il lew kadoin suruza ta to leba na kwel ala lokerje nes ina lomba lomfi kinga se ala pia surungiri yi al tala kenai ini ayel kringa ngi ne intala si kurbulu kuri lomfida ele kakwel kwa ale lono kurbulu ngone tabungenge majira men kelese tari kawe ne mukutumulie ne tabungenge ki oto ka ngila alan kain surunga si sekai so yeni ne makai alkuwa inkamina ke puka iman aba lono ji din surles ele seje isi jam yi oto so ngwa ke manja marang aba ji lono seje ya jamba kamane lege jan ne de wikermi jani yi ne makwa ke rijuliti inna maye alkuwa ki bulingi ndoro oto na ke belengan dora kayin yi na kwa si keringa kulitia na aba duor resing ona mas dongorin marang deng yi deng si lu ni na albeleba inna maye na songa konjoli a bara abul gasim donga songa anni a kalimando wat abdalla doge donga songa anni abdul halim asois aming ilias a doge donga songa anni aljelna jago bara abdalla adam kaka ka asois amin bara songa is donga jungo a kungu is jungo na wori janga laki marango to kelmay fisja aljel na jago
1: bara adam kaka se kise donga ni songa
0: ay
1: kise se bara jago ki kise se kewai kelmatering en kame induo sel ke manse ko jeyi ba

kan namaye oto na dying dying tuske ye nas aye wenga weye fago na namaki ngalu ale long na ribi riyawa bande dele ba konjola kayina tarngando jo otanga kayi na dogoro malade ki ay kelu alam oredu mbi oredu ay long ala jato el na fago ki ne risi a sinkago na ineri lokal kan nas oto dain tuskines ayenga weye fago ay kelu ki ka kungi kelu na makwel alan kel ko kul nas dele mosotka bara adil dogi donga sunga ni aljel na jago aratule are ngas kan alan jidom jang bara jeyinga abdallah ram kaka dain kilman diyo jang atini lona kilma kurite bay kanina nam bagila ko kul dis asokamin ay sikeringel na dain are kai alan ji kaka na alan alkago wala dok ilong dina alkan nakalu ye keri le kan ni ki ilalonga sa mosot kaw wala ilong alkarin kaw ngi donga sunwa ni ayina ma ilole setin kuro namasgal kayinga

0: asona tane aso kain sawagale meram sumwe ismail donga isungani al oresi kikilma inna njegila aso gis amin natane do gis aso amin donga kerigel merama diele alan tajage mbago tuske diengi alki kirekbe kerke incoming yandali bibang merama al ilong na ilong alan intuske le sungabang kangungi iding is coming kering kering as bindelimba kang iding is kikiwo a orre ala tumimba abake merama diola kimba well I sang in kwa merama orre mbiel ka kirebang kikien raingang kikien arengang ne kite bungu ke bung kila otato yasi kila kurugu ngasi awunas bingia awuna bel na baring nes wunse bua na kaka alam kutungu na tabungko otanga ki kalonse otanga songwa kenyi a meram sumwe nes binga jige marang ki kwel kila otasi ki okwel ba to sam meram kanna nyokey ki kwel alam meram ken huluga si alko guga kriya ye koyngi na kinus tawa kaldo na kurol kila marang abaylon na orre meram bi meram na orre ngweni bu kweni nyokey jato baye na ken huluga sitaga as undulba ki namayi nati long nas meram to ken ken huluga si ye kurwa ake balarang ila illalong ki al tebun kanni al oto illong ninasa ayenga woye kan yi dain tuskin na illong na tebun duiti illalong ki yasa kayinyel wala otanga ki nal kirsingi na lomba al gis ki nyasi jayingile alan dora kayinga ki nama kwel ala merama bibago tarasin ki kien are nga tulenga kile ki kalonzi ki enjuru nga pisge idingi na deldi al tumo mbaki ya tumo kangungi lomfigis inkwa tulearai ba alang adam denditi nini marang al awu nas awasi ewa asa nyesi kirel na ala nyesi juru sikafi. Duo sa kereli manatu banyokei. Duo nas inkame alang donga kea nas iri kegiya banyokei. Marang ki oto ki gutala kawu asang ilalosi keyim. E ki al ba adam ditini kenga na nyoke kenga rito dokte buas kireli ba. Mara lea al meram sefia asa otang sunga tebukera. Ka asois amin auna janna jundul kiki rainga bara adam wat paul dongay sunga ni na asois amin adam wat paul jensi na jundul tawai sunga aldi ayenga weye ne ki kensi na smosot ka ona tebungan ni ay balu illalong al illona kayin jayngale zeni na meram sumaya a otanga sunga ge tongan ki tongale dogoro ma kayin nay ladde ota kayin ne star nga dora jawrcha kila illalong alangi kinga si jundia na nyoke keng wala wudninka ki kila yi asam musot ka wona tabunga ni ne kutumin ne ka kire kindeling asois amen na bara bara adam wat paul dogis donga sunga aldi kam nien ge kila ay se jisi tarnga dora jay ila lole marang kila yelege alangi kinga si jase wala ki soko tabu ko angelu akwel be barnga alang tabudu kawiti na lo ine kan kiringa kalu marang ilong alang tabu irika gi na skalung ki alkani na alka wuti asois amin majraman tamunjeng alyei neskay ne idin kristin ayenga waye kwadinga kayin nesin kiyen oto kiyen don ale ayenga waye ki kwadinga kayin na barun fal korol nas ayenga waye ki kwadinga kayin na gutale kayin nas ayenga waye ki kiyen konjola kage na oto alyei ne inkor kari yi na kayin sine dendio kilong kor ila si yundia sa oto yenes koyong alekanga nas ayenga oto ayenga wenga au na oske de ngiri na magal erikere kene dok el nes suge barang iri ong ila long ki kilong ale alan tebu iri kagiti nes ingalung e ki anang konjola ilong ay kay ki inala lomba alkida ditini al duo kene skingi sikirenes mosot pines daraga fi na may singila lole fago tabunje majaramay
1: Aso ki barai na ke borobata maram ba gise uto songa ga wen kwande en kisi ona adi aske mba duwa na yualan do
0: songa singi tindi yuku
1: zo na yualan do mbere apiri jaran ke bela togen dio ban jaran songa na ma ningi ne kameram suma yesis ki sense tawa saldi
0: asoi
1: meram zuma bi ka kireba
0: ni ya tawa ndagin ge dat
1: kise bi wona tawa ndagin bang elauna kinsi kalumari bi ari abani fena kiki en kwal kiki en kona kaw bas baram putin ke lompe bas borobata bi
0: Asoi.
1: Na baye na tawunduiti, jegele ten tuske kikin konainga. iyandali na gi yana wore ngiya jang som do kiki yang kona ya in kaming ilo na mabai silo kalam biso ma pis bang menki abong kaung ero wune di kwa di le kai ngi jisi ki sor kani maraki jirri kai ngul si bai na ngal ba iya inas borake alandere borake wuni kin na na masara ge doge ten sokle na ma shi na ming jago si mera makir ngasi in si buwa kitra ngasa oto ngaso ngaka in kika yang kona na tabun dui tiya bar nga so wala abungi ba na ki nga si lompe sa bora fotta pe a pora ngore kier pora manya pora pora pora mera makang inan si jago wazizi na kai mara bir wal dio ba in ki sen se ki in kam menge ten sokle a alang owners dok in kalum ete iyan dalin den tuske asa tong ete ayanga we nang si kainda kanne nabang kanne ki akerel ba inal ba ko enga ma ki anna si kwan tirimbila na kwang ta kulonga na kwang ka parmala kay ki dem parmala sa ke ba
0: ronde wi
1: ki dem ba do yi bes parmala asin ke ba
0: asoy
1: ki dan tabu nan ka ki ese sin bar mi janga na na mai na en kam mi bar nga lobi lo ben ki sense ari bi ari al ke na illo an so ga tabu kwang ina yaw ji ese so ga inas gendel ba alba idi nga ba ki so ga we na masagi inas gendel ba abaki ayenga wenga osa asang nama sagingi inas gendel babake ayenga lire a ba la king king so kurra fiya abake ayenga lire a al ilenga walang ari lolo ji se ben jaw alamba jaw na mali te bay wote rifiya na dere jaw yi
0: nama ko akere nga kala
1: nama ko akere nga kala na den te bole se kel namas gal ker gel na nama kanni ela wona king ko barwa al ki kaluno ki ngasi ki nguto ki nga surgi indele nga na sa so ngi simoge nyet ina rankele na ina rankenge meram ki dib do ki gabalay abay lo ngalam pay dio kay ngola ton dio ina jo aba kal bo wela langal e tongin si diga na ma dogala ni eri na ma adoy ji ina jo aba ji abo jigal ina jo aba ka do kal bo wel al ma dogala ni en deleng ya na ma dog adwe na ma ka do ndi timu lagi lolo do gina
0: wadi nga gena diel lel nus likir yoy ma jaram ben
1: dog ela si ina abasi ba kela si imba so kurang ko age barnga ki sense a kina man kamay ten sokle a barnga ye yandali ayenga we na kay sina doiti akirel ba marang aba biya ba imba aslom balangi nanje aba bi dake ba imba sa banyenti aslom balangi nanje na na be ne kin kam barnga lo bi lo albayn bel in baldasi alle na ko elalan toban irika na dirpo kara de nima kon kwa nyet timbel na della della ka bon alang iski ngasia tilo ba alam poya na ma jato kwa nima le ke ni ki da dirpo na spoya na dule kai lolo elang ya ba elang en alam bi kwa nyet timbela na mbalde si della della ka bon an toban irika alan si da dirpo tolle itka alan ki den nima kai elan sa baka wasengiao na dobe do eten sokole dara so ngai boru dio dara nga sa songa gida adias kaimba din dara bi dara kwa albike ngambang bagosi bagosi ye yeten sokle iyan dale do kedig na ye na min satellite le rigu wenal de linga nyet kirgul jegil porawe alpha go jegil poram meram alpha go satellite le rigu ngo eten sokle de den dale tarifi do bi do si nan si bwa na bay ingo na al sing mo na ani ngari bas njwa YouTube le na al kay adi Facebook le yo na al kay adi WhatsApp le yo na al kay adi pes le gio nangal kain na ayini ngari basin jual bar radio samar po rimenja wargal po rar radio alambay kimbar nga kumal na diyo kay natari kaywe gidok na majeri na kiyang ambay nas janyingi elan sa baso sa mimbar nga au na kain jaya nga sarage na au na kutumo ina natabung ko na ba del linki ko elan sa urusi ko ingi jago mer mengi kabale matgi ko raylo
0: ki inni ngari albayay na tusken diyo ke ayang awaye na kainsi na kanni ayang waye zang kintari ngale ayang waye zang na jainsi na smoso jaw marang na kainsi na kanni kanni ila na maye na den te bu auto smwa kawriti jika jawriti din jay le ka jawriti ati din tari le jang na ila long kainsi na kanni al nyokay wala diroy so atunga takatini diro den di yokwel alang din si mugla en kwere jang na skin koro segelle jingi ne din koro se kaja ne kinzi perete trigoto le alan ka ngumi asan kayin na kanne marang aba kelele si akauba baranga baso nga kayin nang kerinsa ya ina ma ilong kin asa oto ayanga wekan na kayinsi na kanni dendio otanga songa kayin na ingi marang innan kwa majaram bankin kul alkikayin kuro ina ingi wala ilongal al ilong al erdike alang do kidele tirik konna asokwa nas orresi asokwa na baranga ses asokwa na yi na duo dok algemati kingese dok ilong daisi tele kingese kingis koranga pali na gal kwasi jundi na kwa kital kerin kay na kalngeti aba songa kay ngwa kerin ngereng na kalngeti aba na kinage bedel alba alba kay ne kirsinga nama kwel ayi ka kay al ilore dorale kay na kay sina kanni na ainin ko tabunje
1: aso marambain asang kolom tombi tong na apa aske ba ke ba tombi tong abas kukua ke babas uo ke aba uo ake bana lompile nyanga baba ke alba ba ake baba ba ina pa ke kirik na makoira na ngwaji marambain ete songle e ene duo opu ke alie ene delding karganya tinden donga ke
0: asoi
1: ne kidele rias ka imba ne kain surunga na ngiyei yena ndain di oke jergi nga kain kital ke ne ki kaina ka onangi si ergiti ne ki kuro kitas ka imba aba ngwa langi ditin ina ngunde idan ditin kita ga lo rian ka ba wala lo lan ko ba mara se kalo mal ye ki ngese ne ergiti mara indo ai sai ki ngese ergiti alle da lompi ingis beleng ji aba duile yel kanam bay itire aba duin ngore jaldo duin tusu jaldo kalam bay awli aba isterija bay sing in aba jingo bayin awi aba joyingi bayin ani
0: ame
1: inama yike
0: asoi
1: nama yeda en bali yena da en balompi
0: asoi
1: marang nama ayquel en kola san ke sur ngan jaru ma bay ete asa elle yena din jaru de gena nyama ya kay nundi tingala gamba alba duin jaru tere ya kay nundi tingan oba kudin jaru ko ya kay nundi tingan oba elo mpin kwel jiru gal mbatin bitin din kilma na din joro aranji ke ban kika kiken tenge kelen den sa baisa yakwa ki juman sabba uto to lenga kela se ngwala njau ne kital el ngwala ngajaba na magal ajaba aba ina na mbenga bikie basin bili mara ki kedi glo glo mpile ki kas dora ki yin ne ki ka ines dok bora potta fe sa ka mera ma kona ki ka mera man ken kona ka ones ki ese bora potta fe kangi ki mende den evelang eveli ese kilil mara jingo ay kwangi ese yi ay jilil wala ay jilil illalong asa ette teriya na din tare a spiya bana mai kurujungal mo banglom pe sa sa min kani sala na sa min kani a teriya na dua illo na kela sa ami ba illan jwa ette asa soga sa ben lompezi na umel na ziteri o nangi sa tinel ba na din tare te sa ife ba apsa si duoni nyuma na ngwa ette sa dual kamela mbat na lompezi ulu umel na sa na mangi mininga inne bat na mininga la inne ba meni ga ribute dige ya asa sene ay mbat ki kin sene yake no umel nasa na mel al al mini ga wel na bat songo ay la inni ba illa lo kala jari ngi dalang lolo ye mula ke na inni gi sido kedik torik banden so pa ko na mai kit inni kele ay nga nyetin kele jigi kele so joli na mai kitin to gina langini na adi do gela tin le ni ba gi na jobangi kuru yu wa lolo elo unegi in rabja se wala ndorasi ya junde bi jiba joki ina rang nam do ke ne sin dele pago na le jiba injo ki sense ke la de do nyet ngal ota ho ga yi in maram bay na nam illo le aso ko sam maram bay na sin ko aso coming ki ka unwi delling abas awola alan sabadi go ne dito gi tugo alan ina wa ba na nam gi dito tugo ka adiyo area sang umma ba kan kwade ngam ya bat alan gama nan na area sang umma ba kan an ton awi lakin lo jiba jo na jago aba jiyo na jago na as jumma ba le jidin sur din sur se ban gene jaw ki sense asa umma ba lakin ela ta san tas ya sa do ake ba sa worin si long illa lompi
0: asoi asoi majram bayin a bada adam wat fol don ay sunga ni a good fali ki kanes ji si duwa duwa kaw al jel na jago ki kin are ngang na jel na rimme nja duwa is coming te bunje ki kin are ngatu lengang al ilong na ba na rimme baw bara andoro do gis asokau al do gel na jago na na rimenja asogis kamin sunga al gel na jago hajir siliman do gis aso sunga kamin meram al gel na jago nama otanga kayin al yei nas kayin na kanni na kanni in nama ye al den den di oto sunga kayin ayanga weye na kwadiya ngal kelele sunga na kwadiya kelele sunga marang nas kayin na kanni asa kayin na kanni nama ye ne ngamar oto sunga kayin ne buliti ya dele ki sursi awsa ainin kingi na illalong alang ino ngotte keru wara illong alang tebun karakalu a inin jwa algi otanga songale do dingan kuru jungi teni na alji jamin asa miti jaldo abay ilong na erike na dibe junga na lom file ko la jegi ko iri jegiti na gal ilong na dingeri la pegal ba jina may kilma sandorok en na men jwa kana na mangala uba idingi na songa a na ala indrimba marang ki bo sangen kwa asa lom fi se aso kwa idingi na kin utongale yei meding ala dotin ini na al ilondo ne juro nga se kafi alang sa kanes kiwiti ne kense are nga kiwiti ne kutumin na mayayi na mayenwa alan dere ka ngi kisense tin bitille na donga kerigel na sing aliye kisin kwa aba joingi kala mbai ani
1: na mayar mai ka ndoglo teri kena do kwela ngi teri dele ka kwela la ngwa e ete abaka doses addateri ona stinelba na addateri ona stinelba
0: ken gwa nasge bagel
1: egel mate ken kona geba
0: awusi diringitin
1: aw se di walga se di ringiti
0: eh
1: maramin karaba sin jwa adda tarang alke gabalai liya ba ngwa banu ya na sin ko kala sala dui
0: yeki kelala mi mbo ala yu eh
1: da dama ko la sain kalo mai adda se asa adda tari yaw ke sa konage wala duon duo keren konage na siyasi tari yaw aba adda se amba sin tin mara aba se tin aba ba adda iba na kirik doke ga bare ko la lan mun sere lo tere le ka wela wona ki ko la an tawra ka war ete ka nga nga ninge jimbare mbay
0: ay nga songa ge
1: al ye na ki ku sengan dio ko ne ke walu na to ruk ba jeela egel na mara kirik doke ga bare jaman ki dole ba ku ngi
0: egel na do
1: kan sukora ratoro os dis ka na jami dio ku ngi
0: eh
1: na ku ngi lul ka mel na master ko
0: min
1: deng sok ewel ko an na magete ay nga wo nga ona os le ka da bas kay ne elele songa doy di lode angal bay dio kuy lide ay de la rank rank gi erdi la kena kirin sayti lole wo e na kin se dog bay in ko na dal dinga ker nga se wala wo on suriyai ba wala wo zalimai ba wala wo ko wase irel ba wo e ko wase kwel nangi sa so ko kwel ki kwang arra mara interi ya sa dokie se inan teri ka ye na kullu kullu bat ki muto adora rengele ba ay erdi la kena itri ku se ina karal wala ay ko na kin ken dok sasa ina lange wala ko na kin yanga zigi ba ko age na kele kin sinas ina lan kan ina ya skoel ba illo se dogi tin kurgulla mara u ba selon ko alki nga yanga ala nga kurgulol ba ille mara ko akinal na kele na jurgulo nga ko age
0: asoi kin ko sta wa kal dal na kele ni jurgulo nga ko age na tabun kan ya a kanama dimbelen dogi kerinja orre ko ka sungai donga nena asogis amin a lorigan orre kwa ke na sursigi aw sa en kingitia lon fin ken kwa aliye ilo
1: aso
0: marankay mbelele asen sunga erel na da imbara dikke a na imbelesi abay el na kwela lam utofeli i ba imbelen orre kwa lon fin kwa lon fin kwa
1: aso
0: yani kibele fuka shaballa aba kikel na embelele kara otan so nga kayin kasi ne duin baral ndem belele le fingi dia al ilong no lom fiin kwa kan lom figi ilo ki kayin so nga se kalonsa ne ki se le ken kwa kan na se se ken kel kam wala ki kan na tuga nga kilo aba ka ngina kila kwa le ke gile do al dombren yin rimmen nga ze dina musa nga al yin ken kwa kay ne ilo ki se na ranga na jutas nyangama ala nyese idi ranga kwa ndio ala nyese dondom kwa mara nyen ilalong asa isiki se kalini wala gala lom vinde mbele sikel kami nama in ore kwa sisi wala uno ore gumbi ore gumfingi a domboreke na guda keria ay au ore gumbi ore gum joyla domboresi at jangatias jamba din tout ce que a din ay kirale din jël dewle na zelen ja
1: jofo
0: na jofo na djegil aba ile don bar ci jofo na djegil kasse ci long ki la kwa ndalon ki day ngot tol togi ki ka dora majra may ki la kwa lom fi kerasin otanga kulle pia nina kwa kit alliance ngoy ngi yensi akenga ba kasse do nemes long ki ngese le lom fi ayle inala ngoy ki la dora nangis keran maranki yen su nga fal dun kilni alba fal dun kilni nema jigeedigel na sjige nema kala na ki kur ngo kol na komra nema sokari ngale itin molo nema sfero nema tane fal dun kawngia nema jigeedig el na sjige na sa songay ene kiyati lon na kin dombure si arden kaw ki nga si kais ko ngiti dingi won nema si long al ridike na korongi ne ki di nga raker ngel ba aba duo nyanganel dombure si arden pia ota gadi yankay mambulu ne kidi ala sakine dan sou ngirindire ka ngumi ininina kwa al ingwa al lomvinke kwa ka ngaila ye ilo kiki la doraka ne balye lomfi kweli illa lon konjo la ngay bulaba
1: bulaba
0: aba illon na dorake na lomfi min tori alye del dizitewa doras pia del dingwesi na denjo ingi mu otanga somwa gena pia aba ke la doraja ne kiya ngi wiba maragati illon na dorajo ndi bayen konjo la bunga ina marang nani otoki ore kwa kaula alan kayen surunga si kong ne kegil keri ne ngeling kele kula ji jwa ini nsege hi nanu ridike na fuldungi ilan kwa kila kwa lomfezi ay kira ala kan ni be nsiki kurnga kawini kan ni nasin buwa kawene ki kurnga skawi hi na defo nga kerengeli lakin marang kiyen kilma kiye lage
1: asoy meramay
0: asoy is aming na tane rugis asoy ore kwa kinama yayi aliye ne long na dayinje le kan nas mosot kaw ki le long keno tay le kul undule dele al kerel alan keru kay ne ndirin ni ne majaram may ne ndeng lon aliye kera o to ki ne se ngi long ayanga we kales jando kalole jang ka jaw ne kayinsi na kanni
1: ki ga bale
0: maram le long al dom al ilong al otang rajerengel ji ilalong al al wori janni wala ridike ne ki koron kaw inama jingo ya sama jaram banel yi menel on ore gumbi ore lu ne den sur singo oto ayenga wenga awuna os na bakad na kaw kai alke ne indeli dole bi duode den sur si ingo wala elole surutas ke balan kon nak gili yi dirigi menel ore gumbi ore lu den sur singo kasong wise assuming awuna banna bundul a majaram ban a din din jomali ne melong mani ngalan kul do bi duo on lom fi ndebun na sursi imo kila kwa yense ba kila lamunye ka ngite na kien surunga si kile li
1: ma jaram ba
0: asoy ta bunje
1: ba bele trike ke gabale dok do wala lamwa wala ke tri yin ne ba
0: la tri yin de
1: la una dombaren dio a mitira songwa ke kinas kundu nas kale eten so bla ba en kwa torik na mangal ni fi na kila kwa potanga ndiem boru illa illa ke alje na dien tas le der poi kwa potanga kila arin wa americana wala dalke britana al dien sitade de der ke min tori ken kwa na mal ka wonge na barnga ngire ka wonge na dien wala kume wala gal intasirin ki ken kwa dogla dawa ini nin kellelin al kida zuru kel ini nin sila kellelin lolo ini nin sila kellelin ba borongo songa ke ki sense naki ina kellele ba dogal ki kellele maralompi yensi dien bayni se ay ba wala
0: na kal kal ki se yeen rey gal
1: lompi dieng
0: na ki jalung
1: na ina lom
0: ba long kal lom vi duing in al ki se yeey na kay se keruliti
1: ina lang
0: egal
1: na ina lom bal baye dora in delling in yello al kay mu wakel la al baye delling in nas ko asen nasul undu la ke lolo ina ngey ba boron aker nga kayna ene sias kan ba in yello sias kan ba mara lompi asa il long al kwankil ma ela una ki ngase lombe kel ma le lo dobi do sak den kil madele in takken enga ye bele o ngai ba alam bele dig jwa bele kil ma dioy ne lom pe ngi se kangi kil ma lelo aba ela si jwa kisse ali ye lom pe kwel na ela eli di ni talba ke do bay sin dere ngi nalang e te kin men kamen baran ki sense ki al kain awuno kur gulungo ki de ki ngwal kere dio ka to rek nes kwa ke sa banyet tin kurie mara ete sa kere pweli dolan kere dio ona uri mbaz di ide dio ay aba uru alamba inan kawa bataworo bataworo bat keren tawaro alamba inan kal jurona sawaji mang ni itore ga jegele ba hawse kangina yo xana wore kina na men kam yo xana ki sense dobi duwalan awno urguro guta se gutal ba jumana jumana dora parake ba jumana de ara jeran e ay remmen kay madginta madera war ko lan gitabun ren gisi udik pia kin kamen lobi lo kamera kita lo al dire bakie ki gawlay kamera kita da bakki na sa itim asa itin kautil ke inki entaren an sabanal itin lo wulligle ke inda dan burun tula ke mena parke yo ko burgulo se dien suru se erita sangi se tariba simesi belesi nyettin kital bakayen ke nama ko adi ke ngalam wasse nga baranga ki sense marambay
0: tabunya
1: ko ke na tor gale nangi al ore ko amin ele burule ke ko adi se pasin jual ke ko ala al dan ngore le burule ko adi bakka fo ngel baski mangale nan kalum na kera ko aliyenas ko na tunis ke ni tori
0: la le do den so
1: al ko akele na so
0: ma do aba sur se dan tiel
1: kal jagin
0: ye baske inden sur se urgulo
1: ba bawo ngel gel kelma sum ma ma ngal ma ngel surun ko ala
0: la in si yaye alam orren den tirgen jurgulo fi anes iwiye burudil le kay nakin ko akay ko adama kin wala fora kin lo dille na orre ko akay wala bay del in suru yir kay
1: aji gila ba
0: inma ka kwel al ilong alan tirgen de jurgulo sikaw marang kwala kurgulu molba inma ye al geskana men al duo itti duo itti al ke bele poka ay nganye gal simwa siwa yi duo al basiti ikariya yani yi inma ile jial be duo enes bele jurus dik kwana zgia jalo ba ke kais dora jigiti e dile nganye lay wala nganye ngai ba yi yini mas injin e kalba inna langalo ila nama kai ila nama gumule de kidig nganye ngi wala de gis ulimbeleng yi in nama songwa konjola ge duo alye itti kele belenga si nama numa bonus tarifi marang oton kwa lot ke gul risia ba urgulu ba zata mending asal long otan ho nga sitte bunga korde kana maye ninal ji is as a bonga sin do a bonga dokke akin aliye ngena otan long ala ko tan sunga kurgulul au no kurgulul na au na skien juro ngou sey ni ka ngum ne idi ne duo alke lot bongo min dim belele alke birsim oredum ye bas long ji le long ali ting di juro wosey wala di iti yi ninal kasa aminga ay san ki juta ergi inna maye na sunga otanga ke nes barnga si kwa ki ya ke juta kurgi yi ne mesin yeko el guti marang gutay ba ila ko la lan go si donga dora ra ila na maye ne bullinga le keri wala gal na ilon kwa kitel ngam na rianga ke kala belenga se ke ne staringa kawe ila na maye ne kumong na kwa kitir kurol kasunga sa swaming ilole ne setting kro namas gal ke ngona ke nga
1: ke boray

0: a sona tane a so or rekwa kulgi donga kanni um hajro donga kanni aljel na jago a so is coming so nga a tebumba go nema ayenga weye na kayinsi na kanni kwa so nga kayin alang ki a tebum bas lo basindeling nema tugus kundia ati jaingan diyoi ati gutalei ati kain tongalei ki al orre kwa kang ati nkwa na kain tongalei konjola sumwa kin konjola kayi nas adya kayimba na kwa ki mitili nkaminga dagi kagin ki dalel utoto indiyo kayimbarang albasur erteli lakin maramba kania duoto dogina kwa ba alang uronas barasilo undi yi ki illalong al klasik kirmel kayen jayngale ati long nes ine dali jige wala ine dali si kagisi kaman erdigel nan ne dientas de kri nas dali si lo mo ke kawe na toyen asal lo bulu na tes on nanu ne yan nan itirigi ne dinyong wala ritirina elna ongo yakwel balangiri diuke denton dio banke ne urgulin ki lalong alan sur kirmo ne illong ayenga woyi na kayin sina tabun kan ni na matabun jo yeyi na otan songa kayin jirimo ngaske jawiya ngaske lakin marang ki ayilong ilalong ala marra wet nyetin kawya yi wala ilong alan sur si kirmel na tabun ko majaram bay tabun jo a tabun jeng ayenga woyi a tuskele na kayin si na tabun si mosot kaw ay kelu soko tabu kwasi ki alan ay kam orre kwa te wat tabu kwasi ay kelu alan ka lore kago soko tabu kwasi ila kelu al kundul dain tuskele alan mining kayin kel manga surka na kayin ko nga surka na kayin yoro nga surka na wutka na kutumo ni nal dal dina kiyen orre ngale suri ray nga kel kamme na kiyen kutumo na tabunge ka songwa es aswami majaram bay tabunje
1: e ke boray na ke borofata maram bay aba ko lan ken se ngare ko do gilla e lompi kan do dombare songale ba sembia
0: bad ba
1: na mbeng abay lo na erike na e lon to le ki se na jaw asang na ja ke yel ba sabure ja wal gal al bajanu ki da mbede fakkat ki ka jala ja bo la ka jile ngala je mba a ki ti ka ba ka le long na uto ko ku se na
0: ore ko ro ka metri ke ne ngame a a ka jeling al kai al erbetin do ray
1: al erbetin
0: al ko al erbetin dari
1: al erbetin den do ray na kiri dok nandugi na dok lompi nges kwa abaje na simmon jene longal ko se el nay bulo wangal ko se ngi bule ela lole dok ji kajele gala je man dok al awna ki bisara je ki bisaral ko enka ma hikma
0: hikma
1: al kire mbele hikma kam ya
0: dombre
1: dok al banu ki
0: dombre ke na nyet bay na ila resin
1: wala kajele gala je mba mara al jaw tar nga ker nga ala nga jaw ba asang dorat si jet ki asang dorat si jet ko ela kose alle dire ake nga ba wala di mboro ake nga ba wala ji ajalum ba inalang alangi si to gaje ela unna lombe ko se nga se akwelbo na ba kise si gat ko na jola ko se to gaje wi kise ki uto bir na din kil ma belanga awaka imba lombe ba ke berel ban to gaje wi enna ke ka enna ke ten so gla lena ko se nga da mboro nen ke minna mara illo alle ne ko se nga do sinan so in ungien akurele ba do kede gingis lo altenge ade ke ne die lo a indire ba ke la die lombe kwa lombe kangis tenge aja aba illo no ko sa ke inna ele na bule do kede mining lombe jo ngi wa sempela surunga ko yi lombe ngi wa sempela surunga ba sala nga ka ba lombe ele se iringa lan duo bar se ngi mel ye duo ka ne di ko ye ka ne buka ye ka ne ska ginan ke ye ka ye na ela ji long al de bedi jafana lombe den de lorong ndering ken shuna kidle jire kera ge ke dendi ten indosi gal injam nga sakka ge kurra ke jiya lan ta ga indosi indosi al jamal inen diko yi ta ga jalan ki injan age lompe bana pia na makele en songa ke ne kele songa ke no menen kele nda in tas le ke ne tirri na menen ke lompe indosi bele kai illole ingis belen ke lole ya sang itin kai juru wa kerin ke lokela ka uyen sen ala gwal sen age ba kina men kamen ten sokle uton akital ke nindela manin wala kan wani kikan suron zikimo e ikado ndura inal ay wala uton akital ke na o sengala ge wala sengage ba liya nama jawgi na rikerse lo men jakado nga se kisense na aw mara al erdike na indele mbakan na kaun yara dogi aba nyola lompi sa ba jangone na njingo jido ba ba de bedi ya fana ya ba kan wera una lompi jisi ayela te wana min aja nga ba duwa ke aba ngite wa jisi taga duwa ke aba ngis ko ya duwa ke aba ngis lo na pa ba ye na duk do kere ba
0: asoy ma yaram bayin bara nuradin kena el nuradin abdallah abdallah bara donga is sunga kanni asog is coming ayenga weye na kayinsi na smosot ka na tabun kanni na kayinsi na kanni aikalu alang aiko kayin jay nga libara nuradin otanga sunga kayin mate wala taringa sunga na tabu kerel ototuske ayenga weye spago marang kayinsi na tabun kanni ki aikalu alang ay kiriya gertuma nyimanga ay kabiya merama nikina kore turgasle ay kingi alang si inkeringel kai alkikwel alang kiente bungo a sungais aswa membara aljel najago asogis aming na dongay sungani a aresang alang domjang na alang konjolang karrajang a basi longay la sogadingas anay giraba bara nuradin aba tirinji domjang a tebumbeng nama kwel aljeina utonga kines a mati ati gudle jang ati tari le jang ati kale jang otanga songa ke nain dogor makoro le dorale illa long ji al kilma jirgel na al sogote bu kwasi jelu al loke alande le jago a wala kerinsi jerengel na injamin kasina ile kurujunge eneri wala temme sa indelimba nama botin julo jundi kila yelage wala londa njaile asan erdingin kang na singamin al tala na lomfi ini alanki en musot kaunas tumgane majram main kasibes long al dentin ko alangi jahal dama wel ayi alangi ki dey simin jani ay long asangi kin ay nga weyal elenas kay nga nas musot kauna kanni long fi si ay si quoi no orre wagal ki kay asaker ringel asakay ay nga weyne kay sina kanni ki kan ay nim ko
1: ke brena ke parafatay itasin tonga di onzu kede kumani walangwa baranga kese lompingis kwa balona ikusea kini nimbule alang kwanyeti sur kirging na alang sur sikwel ina illa nkwa wata simo illa lombelo nga sangwale kwa asa birgungo putton ding sur sala bondiba alang kila kusea sitoka bawena kese nse kete daimbaru hika nasopa sur tarasin kwenye na sur sikirgo na sur nga mbelanga yewengole ba kese kusea kimbantu wa finya na lompido kiankang marang auna dhugi yesis asoka usongwana ki barkas kami songadok annanka inga ki akwe lwa lompinde mbarka jasi alang kundi kangung ela unanya tingye
2: راديو سمر دائما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com

0: المستمعين الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدوات. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0539-76-56-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغه البدويه كل يوم الاثنين والثلاث والاربعاء من الساعه 7:30 لغايه الساعه 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغه الفور. موضوع الليله مهم جدا، وفيه رساله مهمه جدا لكل الاخوات، واتمنى انكم تستفيدوا منها.
1: السوي وريكوا كبرينا دوك tawagis kaldi bingasi idina kingasi kelmaigi simogene kidok forang dogalakang nang giwo kuro ini na hikma na doktulinga alang kundul na domonga giskawiti daindarale walagal indirongle bara saba jago na warre kwa donga jani namas daing aldi ilekaw singi alimbeleng aldinga tulinga daing warren dia walagal aldinga tulinga kaintongan dia jago.
2: Aso yeke borai oreko ha donga ani songa insiare angalandu donga kwa kule fago na maulosis aso kamen 19 ini na asanka naskaya kwa nyating.
1: Aso ini na makane kirsing oto in aldi imbeleng asa kwa kwasi yani tari kawe walagal asa kwa kwasi gari nin kawene imbeleng zaina aban mare kenes dogale ke au ne is no angal ke namaken dogala abba kingi jato namas yang kial ye al habbo wa nga walagal ya to nga no kene ken arisan to le tiri rifi nama oto jenas in arisin tong nuami nazare arisin tong gane ilan to nuami khalas ide no jumones ken arisan kutasi yani gari ne vi nama in degil doing arisin a shatri na in doing arisin al inangi na doing arisin al inangi nama walang inin kirsin oto kisense ay yani inalomba al mare sino kwa sun ujiti kwa lakin marang yani ingarishi tobi yani gal ari ade na daim boru ke ni indering na yani sunwa ka gila nan kannas kalun inu yani mugi nani iya mare ke ne sken arusa singan yani arrafi ne imbereng inal inang long inal inal long lakin marang gabli ala ki ban mo walalin wa kintoringa kon king arralage
2: arrage ba
1: yani nama ko lalen ke gabli na kiyo ba san jinjo asa king aruzo si arrajau abako ne kain toringa kongan ke gila arrage ba wa tala mana ki kain toringa kongan arrage ba akit ka kit dal din ko edo arrankan ba wala ka arusa arrange ba jago tindingi barsa ba
2: ke borai songa inal ba jajo aba aranga ko ba na en kamen alan ko kul no toge yani aljidu ato arusa songas jaina injelu king arusa kien taringa isa kawe arala geba elaki seyidin nayen kwa kergelage inal badok yani ki kwa kul kergal kangi dok dien tong aljanga ba kwa awuna izbanga dok kwa kul arras ba bo taringa si duo ke na sin du insisi mokiri na duo dik ganning ke na ze nunsi jamail kiri na duo dik ning ke ganna to kursi sa jamail rengen inang yani ba kwa kul dok na masorse kanyenti je albas arusa is na ongal jain dara tokle alba bau bau na dok ei digi ngisi bagi ja inga jagil ba inga sa den du rare wala inga sa dokkai in dok ba yani kal alu ba ei duo si alla den hikmai ne ini kwa kul ni sogen arrako na otanga arrako lu du togin na kengal ei duo bas den tamdi tini renga nalba kwa enka minga ei donga asaba den tam di tinin kena in kiba in kaungi na in kwa yani al lomfi na ei duo si den hekma di tinin ini na ken kurro alan siye gal den tari mo ayan fi jimun ken nanki kwa ang arang jisa mbo na duo dik songa iso na duo dik nang etta iso na duo dik nasing gal ara kakira nga en na duo gal nasing ken kauga yela illo la dogba au na suru nga si bagika marang abajo alalang au senja mogara na zaba wala gal inga zwaba al dimbara di le songa tulle kiri mas enjuaka alinga mingatining inja asang inining kuro na dog ati arus janne gio na jumon na dog yani dimare dindong aki dimare nga rai bana ze masalan jisi mo giri na dimare yani dog inga skiri bayna elal jijuel ajaw ba dog nas den kwesi wala dimare si insi jamin kasa lingi basa bidi ntonge na mbiri na kiengin simwa sa ge basa kasa wasi moire la gidi ngel albas ga simoy kwasi bas joa kasa ki dora inne in iwi namas galia dog dile iwi idin ne giwi engalom balba iti nas long wala pa nas long kwa kulu me giwi nden dora kam na dog bas sur kiwiti ala nga ko bone kin si utonga songa kaw namas kor nga tas le kai ele gidi aba en shagenja wasa Alanko efilan in songa kiri wala alanko efilan gal den nizam inene idin ya ne kan abo akimitil dogin ngal nyangal bakul nyanga ya marakin da nizam al kergeli alangin aka wurti ba ko kulalam ba ritok elailen kaw era se dog awna bagi kai lole
1: bele se ya kisen se nama dog wala lengin wa longa dingan mungkin nanin dog yani arusko elalen nun simovia wala gal marenin ko elalen simovia lakin zenin alkawarin wa toringa yani mungi nan je barage ba mungi nan dingo e hilla den je jamali no watan surud undul ale hasab eriya ba ke gam simmo kai
2: sai ba
1: nama jamali ko en ga duori nin ke gal dingo e la din nin ke gal ne dingal den thonga itin iti yani kisen se lolen nama akwel ba alansi mugaran lakin maran kidalin ko en al kirsingo araja ngalan si yani kwasi ngang araka oba idi ngai ba albedeli nulle yani nu jam na jabale albedeli ngwe marang hatta ki yani haya kila lom vivia wala ga di njalung lom vivia yani kwadinga kay mungi na sing insan si den jalung le gari ni vya indual ina long indual ina long indu den jalung ali ina long inden jalung ali ina long kabezi long gazin dalang allum wing den den tarle kriti
2: e bat sela no na kwadi nga kanya ti duo yani sugin ke nga nas juringa uno to kele ba nka ma fila la sa tulle ngona fila la tulle sa ngo ba e gana lom fikin sa ila fi akwa ku no to ga fi aba kwadi nga kanya ti mbute ga kwadi nga kurange kwadi nga bayage kwadi nga tin singal boro yani ji nga jawba sa kwasi kul arrasa wa jaw na tinin kwa ku no to kanga nan kwa kul tare to kai ba ge tare nga kin kinin fi yani asa kwal yani kwa kul yani bas ahlama en kayin kadun ko ate apa en alamba dawa te alamba diktori ati nyatin gwen diktora kingi aha muhandisa kininge na tano ustaza kininge au na ei duo sikide en kondi na ei duo sikide en koyingi ati ta yani ati tare la le duo fi en kalwal tare basit wala duo devi dog bas de loke abele duo ke ba kwa kan dai baru inkalwe duo masana al wasaga le detail duo basiti na ke abele duo ke ba isan wasaga le diti logal te yang
1: ba chakalam bambo duo aywa
2: yani ki una yi tare se bagi kaw
1: ma egel inyazi inyake anas rabbana dog iwon den don borin diere in kwa yani ai duo asaden mawhi ba ke ne
2: yi
1: den tare ske ne yi oto yani ma mungkin nan dingo e masalan yani ye den mawhi ba rabban sin kutuben biya alenye masalan yani domo duongine squasi lompinken domo fegel jina masin jola la la la intarizi kala wel balen jija wala gal tolya laiba ji aramba jo na akim jeng wala gal aramba jo na yani ay utari la se ji joingi din damu idinaki dai mboru dog yani hatta ko sunwa guto ko bakilal ni ko na mamang yani gut kawe yani hatta iya wala abba dengozi yesiqtarin fi ji abba jiyo yani na khalas jiyo na dingire masalan hilla apa les jago wala gal na jiyo na hilla jama jago ji anamba majal indig owinsi jamu indal ngazi be jilon ji dingozi ala jundi balan ya abirin fiya alanye jegal ila real zi rabbane si deles unwa tarifi wala gal se rabbane deles taqdimin fi jina ma jangi dinas yani si jigi dinas ngam ngalamba ngadi si jamu khalas yaman baw yana si baradike lemnes aldiviana kan gore imbelen yani ye anyanga na manjama fago den gut marangal ya lingwalan erifilan bawna yesi ya den tin kwasin hanga disi yabo na man kwa halasal tulen mu bibola marangal nyanga na fiya asen kwa ngina al shada yani den garaz gurur in al ndiyal bay yani al bay neske sarifembe maratu kai ilerisi gelja yani del rabaz gambalan del tarijal ya wala langis wu del nyingina zingwal kaza wala zakaja namal keng yani kwaki won masalan jina gut ila innan dig aw insi ja masalan ani ali longalan intari leng wala galalan si din chaden singan din garin si lo aw isle tarija yani kwasi bi basata den to kwasi jasi bilimne keng korba kasi nga
2: na la kabata bi ho yani dual duina erit fina ya kuelba mungkin
1: nan mani jigegen mamis
2: egal ya satis naja hela ila garle wala shahada lenas ela maranya den kilma rabas keba erikerle ka yani ila tari la ban yanga na fiya le to le na janga ngem
1: nan ngem bo wala dokta bu ngenje ba kan idi ne dele rabas keba
2: in uto akini ni na mai na yani insan den den kilma si iriwe na jundi na do yani redas jaimba uto akitle alji jawna eridal ba gi do yani redas jaimba na radiana jamba na jaw ila rilen tulena janga njemba na dog mogara na tayani kwa si jundi ana yani de
1: duwa
2: si aiwa gisi daima na isa ba kidim bara raka wala gal kidin rusker wala gal kidim mare bay jundi na dar nyoke jawngiti na ka ba duwa jumma na ausen fe na shajjan fe la insa la to koronja sare alan ille tuleja abay na inja lakina ba jaw daima na duwa si yani ehbat le jabita na senja ah filanal di le tule ela duwa si ba dar nyoke jawrti na manillo itle fago kwa dinga ka ngal dei bage na mayan kwa ka kangai kala una usana skwasi di londi tala manaka duin jain ene ayeri nafas keba ala una ona maran kwa kayal kidali en sin kalnga uto ha tulenga kawe na yenkei asa kwa dola songa gena ki indora madarisa si kondi gel bas dola una is jain to namas en jeval dimbara ela naje ngindele na dimbara ela madda fela la ya shatir lakin maran gel balija
1: mal mishkila junu yani ila ila ila nan iya wala gal ila nan abba si ken dola si nen bilin yani kai ngalu ye zatu nyokei ne zata yani jalungin fali kangi ne kai nan ne nyoke jiza kan ne ji iya jam na abba janne rabbana gi dogala kin si ini yani jidin sur le ngan jawngi ne jagil masalan jidin sur si jagil bas ayyari ne jaw ji ma di madin sur ya hatta di dogala ga madin sur si ya oto lomvi algi dogala ini kul tong asa kin yani mustahil asan ki kul ki dorato kurul na ji in si jaim inu lomvi kena kwasinga kwadinga si juru ma irini na kwadinga si juru ma do inni lakin maram bodela sangi nan jwa ji na dem bara ila shadir shajjem ba ila si ila zabim bay mel ali tinde juru de kire hawile mbane kuro bani ne ge ki arun ki en koranga na ki karje yan ki en koranga na dog yani masalan ki dogalal do ke aga basin jamin oto yani jaba arinja sarealan arin jumman yani ki kilalan koranga mungkin nan yesi bunin nan na shadrin dog nan na shiden den juru na shiden ye kan idine duo ke na dava ini lakin kulluma in nganin uslubin tabira ziki dan woran dio kwa kainis yani tarikawe sadin ni kaba arusgan ya marena mo dola apavia ilabadi lakin illonin kawelan arusisi qurani kwadin ga inanin yani ye kideni mareton kinyanin ki ayi duoton kai ya den zalila sa gena mo toinga san maren iri wala ayi dual ke ton kai na fizen via na ma enis dogalan iri na fizen vi dogala singanin ya kin kwe ya kin kwe ya kin diri ya kin tirge sadigni yani ababul balin dogala fashila baran na warre si bangina tani taben ba wala gal kien surnga si wala gal kien dogala si atilin ba mustaqbalian kinga nyinga si ndil khalis buro yani kazi si kilma gingu ya bu juju mana den ko si masalan ki diri ngani
2: ela faka to lai ba yani, diri ende ma se ba kai giba ela duo si janyi ngon din tabu
1: al din tabu ke
2: yana ita ba dog din ko sa lan janyi ngon
1: yani kasi o in alu masalan aba duo ke ne din ton ke ne jinjal walan din jail tasir ki kin dolan mara ngauna ye ji si jundi ki kin dolan bodal malan si yani kin dolan si asirin en kin jai mustaqbali alle kamun ki nasin ese tazirin en ki dor tole ki gavalai yani ai ki ngari dai bulila ka alan ki masalan si duo si nan kamin lakin maran kim forrenga un lazin sin yesi terven yani ehtaziren yana sin yalki gafalai a din jong mungkin nan tahsire dan jail ay karil ba sunway gol lakin maran mungkin sin gi forrenga jang ki umur ma ay na je jol banki ndole ki le dora indalen giya ki gafalai yani kaji sai aringi ba ki jikan ayi wagit lakin mayan falun kilo to ko
2: illola do ba ila le ka ngi talki in kamin yani asantin ki zamanin asagairen ya ki lazim nasin utan kit kiwi asan orre si tabun kare na ki gol yani alan duosis bele e jwa wakti alan soga tabu kwale le muskila apa yemba ele si kalikau yani in kare lalan bara duo in gena en kwa filana jiti ayla den ton iringi wala du in bele si iringi zai masalan mare aba zai din ko esis bele jamen na bere jiti na yo to jabi abas jin jwala iya giya jonde in ko esi kalan in adde be ngana san bele fo danwa na mazaje ngene namay kwa doing orus kasi bagi ay lafiya ba na ilati le gisi kelma ge tokkei na ko ari lafiya gi jola lan wakti ide lan no en kamin atadib ko sal adde benjaw waktu yang kau rigiti fia apa jawab nama kau lole bonus injua, fai doin kau insa alja tu lala iba kau ada yang kau nasi lehek masih akan iba waktu ide kau si mungkin nantan. Jide algis ding harus engkau iya embele si jual jundi rigiti as emba idin na zaman ikhtalif enseng. Zaman ila terbiya albiki ndoga la si burnyongona ila zaman zaman ita anga baina nangin. Nanin zaman yani asra sura yanga. Na kwa kuli yani alam bas jayingen liyombe tani bas jayingen. Ide ba jondi dinga rusina gal jena denkwe si kali ine liale marana mas injwa duinkwe. Ingal jijatu liala iba al ingalwe ala tok ina inja. Ya gal arus nama dogen kwa alke gabalay kasi ila zaman ayla kilma fuya yanga. Ayla kwe kilma fuya fya maranda gal ke gabalay.
1: Bat din bele ini sunga tarasi nesgago in belense na ki dayngore lazim nanin kelefago barafatay baring nafasil kuro namakayinga.

0: na ina ka ngidi dok nas ke in kirsin al incoming duo barang shuna lala kirti ba na umuman tongin kulka ba ki dogolang na ki tongin kwa nyet utonga al kain nas hasiling indelinga daing orendio na mamarang kisense kwela lang ilosi sunga starika ayi duo din sabang ereng ati mare janga neki dinga rustom ba na dinga rusken dogola si dora maiyan si kene kwela san ki nganje ki nga dinas gas karali ba lekin marang dok mungkin nanin jwela san juanan deng dieng ya si tabunga jandi ba na juni ne deng ya ken dogola si ilebele kwa alkoel nga san kwa ki dora ila ye kwel nga san kwa marang abelo na erigenes dirwe nga bata ba dogola sabatu kangi na mi jangi dinga rusine zin jwa ilebele waring asa jwa al dig o isken asan dogolan tabunga jwa ba alan sare dogola ila jisike in nazara ke gile ba dayin abu asa dayin iya si inan bilin wala kal dayin iya asa dayin abu si inan rudden via wala kaman alan sira akari masan nali akwe ila din kwe diye na masin jwa din alan kwe zasa inan na inan wana dogola al kafiya na yani bele sa zonwa ina zata taragi sai ainin ko ki korangi dalin ki an
1: mungkin zata nan atina in kai iya kin sai la ko ba mangal dai abo ina isan ko
0: yi mungkin dok
1: al ko an ka ga ki metel among al dogala si jiti ka abo ye ko si jiti a fi ma marange ille u duin ko en ko si ka sa son awe ina al ba ko yani ki gari man bele en kaminga yani a real deal azizi din kil mal al ba din ko en ko yi yang abang ana mai lesi kelwe doing atena si kelia sanga jani ba in real ba city
0: yani dog ine dog iya marenga na na ana iya nga dog ine dog yani khali tirge do na kwela lang deng in girsun o al mugara ne si kusem fi zeinina yani asa ko adinga ko deng ko si ki ko ni ngwe e kerker kawe wala galsi arras ka wenes gari ni ngwe ko ni ngwe si sunga wel na ko deng ngwe si sunga wel ba kama salanji iya mare wala gal kaji iya al dogola sawjang yani sin niu yani sin deja na was kani dogola si songo jwen na den dogola si gel ba wala gal sin den dogola si songo jwen na kani niu je lakin ila gali bani niu dogola si songo ko ele na as alum ba ka ngi aya ko niu diamond den iyan daki lakin marang kasi as lomba kin dogola dio to kurul yani to ka ko dogola dio to kurul ma mungkin asan gari ne jaw ne injamin yani doing go filanin dollars is so well queen at the filanin is so well the filan in asa asa in an gari ne jaw mun killa yani so go dub galin king at the apagini
1: egal asaran se fiya shanna kwa dinga kan yani na yani aris nas haselen ya hagigi kwa kan nas kien dollars le dargat en gari nan ka na dollar ke dinga ba kurula kan yiti ya batani en balanka ko kuin dollar ngalan karro kan ngi e kuin dollars sa sa kwelba na zai masalan kwa ninka in zai masalan kin dola la pakingi dig nen tari lotu lele fi anas girjake na dig galitrik den hal ni tin yoke gina ma ila in dola si juel asa erike na kin marang inin asa ke balangi ini a juel ba ila na mas dogi ani jundi na dogala dok si hissen kin den ya dan abo ba den tonkiyo filanen sa sa sanga ko ba ko kom min jumel na otanga inni na kin marang kin asi ay la ba kin nungi ila launa to lai
0: anyin dok
1: e ganna nganyi yani kin dogala se assurance fi dola li aba dok apakin suru se ko eliba dok ba kin suru ngasi ngalwe kian mukhtalifa ka ki masala ngasa ko inun dogala ka ngal gi dai ngabo ko el ki masala ngasa ko eden dogala ka na yani na dai ngabo sa sanga ko el ki na makoela lan kala mugarana ta saya yani ako el ba dai ngore la lan mugarana ta kin insana ba kun no toge atiske atisake ba ba kun no toge lan no na ba ko unas mugarana ta ko yani ba insanin ko yasi na nyokke ka ngiti na dog ba do joini sina kiti na ila mungkin nan gira na herdes hasilenge mungkin yani ko ede na ko inu ila jiki en dogala si dinga si joel na dinga sa joel ba nan sorse haqi den kawal nan je ko ede nin den niwin iri rigitifia wala gan ningal ko inu den duansis rigitifia kiya ko el balan kile ingi na dog dog abas aruso songa jain aba dog si jawngel dog ba herde kariti di en tasle
0: mungkin nan di ba
1: aywa na kila si ko el balan dai worreke kiba ko lan ko akul ki tullen kay na ki join
0: lala imbelense ki sense yani modu in mugarna tanin e sunwa tarai wizat al kenes indeling dai ngorendio amungi na ningi kwa ranga sunga ene sing mare arusa sigari ni mvya wa mungi na sing arus mare sigari ni mvya kadui mare ina lalomba ni fila ni ndi mare yaani dok mungi nga ade dok dogolan saba yaani kikwa ranga kulta na mana tongi ndi njiyo kimbaka ina sasini ni kina amarang akwelba ware kisense alang kini uto nga si kilma nga leka reti ni juru nga leka reti ni insikabung yaani ing al ina long ne inal inalong kisense raja khasore kwa une kin utongale kuro ne une kin jurongale kuro na au ne surunga si jutuman dora kuro kani yani joto jono gutule jagil wala ga jono lotule jagine dele gutke jene dimbar su kuro jene sinjo ka aliyone lotule ina umon al jene ko no gutka hata dim mareston janga igi ndola njundizata ni jijani ni kingu tanga jau ni dine tulei na aranji ya kake kapadeli ni kwa ngalamba tabi nje nesiguru nga jalo wala kata tabi nje nusigiru na ami ila mfal kasi ya islombal ila leso wake yani dua pal kwa kaya nga pangu kimiti ni kami dua pal tonga nuri kangi yani oto abas ji tari nga songa jang na jwala njuru nga jalo na jwala lang ala nga ja mungi ida do na njani skimba salabet na njani nes ineni yani king kwe tiyel nesin king tuma nga di nga jango nesin king wata nga di nga ayu yani janyi nga insa ningo wala kem kuruwa kame insa ningo dana eden nini wakame waki gabale ba kem kuruwe yani ilali apaya nga kem tari nga sike apungin kile do kya nga kila nesefi nengi kilme si mofia ati jijuro ki dola nesin hai hai fi dogola si karala bobalu ide matar bau ni king aruma bau yani dogola si hati sing mutamina ke inu alu duo ke niskiyo si hai hai bi alji tonga jamba ka ji iya niji al kakire jang al aruziyane kakire jang jani ne ki nguta nga jawu ne guta nga kele si mwa kele watanga utanga si mwa kele se jihila jiwi nama ka jundul ine yesi ki aldi nga ndora nga namaz gaw yani jamang iya ka aliyones otones erin jiwi na aldi nden dora wala kal ingari abu jijuwele sen jiwi ki da mbele ade si ita kele nazi yaming al inan ne inalong kwa panga yani kin juro ba bin bin dan do do kin
1: na arike za ta dan baruki na saka imba na ba ze do tonge kane yani mafruta san warshan akai kwa kidal guta ka we na sin warshan akai ze masalan al ko en ka diktor nafse wala ka na sin akhisa ya ke lining kain alang stongan kirsinga yani sok be sokalan kane na kain afkara yaddi den gao ma sin an al warsha lo fe la ke al bisingo abang al bangela ze tigele wala ate de mapai albel al warsha filanke na maskir songol in tok owne is kingala lena longa na kindok owne is al kalu ina ze masalan dan baru diwar ko la sangairengi taban ko akan kel kami korna kidal indeliana ko jojo kidal kai kilailen sina maska ngal nakin kibeng kalo ha ton kaman na dirasa la ko dirasa ko
0: ko kin baru ngal ni ngin nanin nanin jis ni awol gujay maranga bajan din ton jago kilo gute sinu nyati ni ngoy
1: ay wa jafel si jina ba njam kana na tongin si tanga
0: al haddu dinga dinga dinga mungi nani yani ye alango ele shakhsiyan al ye mbelangal tondu a wal haddu ni gusi jondi na dinga gal mungi nani yani kweden alagen karidiana en kaminga alango ene mis jiono tongje la tani girele
1: girele
0: al haddu yani girele ga banal bo na tongon alango e bi ni hayal ba di bagui e lagal idiyaza denyan ton kay na ko e li balan gus le kaye wala gal yani juro ila skay na gutin den simios kan ga ko ni den giral ba dubo atta din giray ni bi alba matbakh yani agali e kenes yan si nem belin
1: tol mana ki in kawara lan alango e guta fi dan baru ban karin fingi tana man orre do
0: kisi
1: idin na alango en den gut orre ka melingi marang abadu de tok do ina fi ela badu to gingi alango e ka ka ngunge na ngama orre ka melingi alango e dola sin ke liale
0: ken dola sis faliti
1: aiwa bar nga sis faliti na ton dio za ta yal ke idan nuru na zgaire ngindeli lan alango al gut fi bas longi ta na tulle
0: ngasi tulle ngasi ker ker fi
1: aiwa na baki karala lan kain dogola kani gutsi kawe man karin kaungeti
0: ye ne ya gude fi abo la sare dogola si karin sin jay bo la den surin den sin min do
1: asi lomba den surin gi ma do
0: lomba aywa ne ya lomba yani ka in risial au al inangi na kasi sare se ki jalunga ken koranga wala gal ki gutin ken koranga kullu mana dine lele den sur si ba ilale so iri lo ne ilale so yani igayi men vi lakin kullu mana gutan karake zeninal yani kin kwa ki diembele kilo fukanga yani jahilal den na sesingan dok azim fi
1: sei batena
0: di area sa jalumba ji jau maranga si jalumba ile risa jau khaine jau
1: aywa na dok wala lang en wa masalan ji koinu wala gal rus wala mare al guta jau gal din suri singa jaluba kal area na san dongore jindeling al kila kwa dok basita ge lana bay dok en kwa shajen haka we bana yanga ikelele ba janja bay la gutsi ki kan guta de al kan ne alanka wala lan wala gal kidal kau inga kau basan dongora ke lal inka wasan orre si te bungare nas kwa se kan yin
0: yani filan ile tilal ji janas gi dinjuru len giwi nas injiwi yani ka in guti tin ala sin asan duo ger si hago rabana ilode nu ile yani ji lal ri apai ne ja yani masalan iti la na majanna yesi jago sar jol na miji jos iti ji na majanna yesi jago indalan jilan jutumin yesi nan jutum
1: aywa
0: maranga sa alji yani hawile nga jawba wal jesi wal jejani basan jiwi wal duo ke rake bangen gisi fali malatu shunu kokul
1: yela ba kokul duo ka ngi
0: jaba die lore indalan bang yani aba jongani jegila dain warren ko duonanin umurle apay man mi jolnus warbao nan ben ay kidaga yani khas warse bawel
1: ela sikina kuelba kuelba san
0: kafe yani kuelban duo tindines kisule nan
1: yani kina jaila alka in ai salon fi ela ay duo sinas el bas in ela alandem bas majondi del dile negiti ni ti al jaini si jonga mi asa jonga 50 sa jonga king ayanga kidai salon fi beta ba un rijatu le
0: nan orese
1: aywa na orese zata ki irijegi na atigi olon fi la salotu le jan na ba ina ngaka oba dai orre kwasin kalnga ba wala asara sin kayin badal dile boru intarang washe na kwa boru ngasa sanga kai marang real kwasi jundi na yani iri kanna na kalngentia baki jalungin den dorai wala garki guta
0: kise se ila horre kwa kise kayin belen kinal gis coming boku ron jani delinin kwen na alang kwa iri kya na dok ki gutan ken koranga iri kogul a deli ni kuen ila ndem fal aislomba asa riker keringel marang kainkel mangale inen sikibidi ailang wo kwa kul gis nyingi na dogi kwa kul kilmanga tevia na kwa kul gi jundi nesimingale kan a barafatay amin long asan wore kwa donga jolo idina dantin agins
1: ke barais amen loingo rekwa na kilma isimo isasanga na kernaskaya na belanga simo akin kirsinga na abas dogingo ba in bas bondi na namasgal tulele kaya au kwa kul na kitulimba in namansin kaya ke borai
0: barafatai namaskai ti tulele orekwa
2: المستمعين الكرام دي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور نتمنى إنه الموضوع نال رضاكم ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0535-976-55-539 وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغه الفور كل يوم من الساعه 8 لغايه الساعه 8:30 وهسي نخليكم مع برنامج باللغه العربيه حلقتنا دي مهمه وجميله بتتكلم عن واحده من المواضيع المهمه التمرد

ayte nos dog nitil kang kwel alande en kirsimu dai mitil no embeleng about ulinzi yarel alamba kishitan dorato ben na ine in bele mitil in sinema kwel alang giren kana ke gire beleng nama embeleng lompingwe ngasi gis belenzi paliti ye embeleng ki al kwel alang jopo duonsi sekei ala lompi adempia alang dain dio kwansile kari wolgal alang dain dio alang dain jain dio kwal kari ye embeleng ki al kwel ki korotianga alang kenga kalimu namas ki lomping kutianga pisking ji alang lomping kwe embele si ji alang si lomping kwe embele si jumo jawil al lompile ela aba ji joini alang ki lomping koranga jo din jaile ba gising din se jeile nyingi namang din jaile lomping kwe se jei lompi na den usi dire daki undul na dok lomping kwen se jei nama dile undul nan sinjang ki kila doran kikin unganyet walagal kwa ki kin unga jitangang jale jitikin kila kwa alki unga jitangang jasi akwele balang kundiyan nam jitiye. Namang jitikini. Namagi kinga si rengel abas ki senga si kina. Den belen jauli danjaile. Duo alang yesi se tiel jinsi mainzing tin. Nama kien udonga jitanga jasi le karakaungel. Nama kiyo ngotanga, walagal udonga jitanjale karaka ngayal. Lomping eres, jeyngo, iti jabong ala yakwel. Bagin jundi, nas den kwen se jeynga jalum. Nama ki se jey, ilayin alang si jabong. Na lomping jayeng, diwele jo. Ginsi nama den si seyumo idin na yelompi na ki kisekwel alan yesi sekei walagal dia ki asin kiwa denkwe alba yei lompi na ye udunga jitanga abeba yeng ala lompi si kweli alan si kalnga tulin si IP nina alba lompi kwel yani alan si kalnga na tulin si kawe nina alba lompi.

0: Ore kwa aisibonga na aisibomungo na aibendeling barunga kerkerle na longa kerkerle lo idlena bang auna tulengan dio bang donga gani oton sogele kelma gisonga simoy idina kenna skaiti kibinga asiker oto rogi kelma simoy idina dok duo diwo ke na waji diwo alam bi bagil na gis umang senga kwa alie na daing amfari bara isa jago na ore kwa si donga nyani.
1: Tulay, tulay, kibora na bora fatay, orre kwa kumungo isamin na konga kwa kital diele konga, na dongay anisunga, na kel nas kaiti intuskele, nas araka kital gilong pideng in kuro inigal. Indale.
0: Bara fatay bara isa na orre kwa si dongay nan tarazgani, orre kwa na nas dayin sawa kelkam, na makyan na kago, nas umang siyang kelkam, idin na kisi, aba siminke na tulinke na ruminke kwa bang kisonga taras kawya oto na makwela lang inin kirsingo kinko jaya kulal kikinga sinem bulitia al kwela sang in kalung al siminkwel na dokal tulinga kwel kain jaya ngale na malia banogi na kuro nasdaya sawa kelkam na makel nagis kawar na dogoto bara gutfali na en nagis ewar kita zede njuru leka ina salale na minem fie banogi na kwa kidna karabanga da kibela na kwa kidogna ferrababa ferrabar de samarinde ndarasi au na kwa kule mfago na dogwele langis ingwa kisense duo idal gis kinsi satellite lekel am alam fago na gis kwa ay barulei na gis satellite lekel jam duo de zaka ingal na mes kwa na edem bodit kani alam jijal na kiengang satellite le jafo kang ungi idina radio samar irinyanga na akwel ba alanji surmi ne njaw as jaldawle kangin kwa jamba marang ide ade din tuske al sitonjang dele menjelung ki boray na barafatay.

0: Warra kuwa kise dansi sawa kelkami nama dokwe na lanko na kain ngaldinga tulle ngali keriki gutfali isa jago gutfali isa kise warra kuwa kien kilo sika keli na kien kilo nkamage asan din aldi si kelkamwa wala gal kimbereng asi na nama kuwa lang bamdig leko al imbereng alang dim bagi kwa kerengale jago nagi zigawar
1: oto
0: kin kise sunga gole lan sikel kam jago
1: tulle tulle ore kwa sikel kinga na in asa kaina kariba wala lan doing jalfak dalam sidonga ni sunga idin na miringela sunga starasfia kelma simoja bat sunga unai lompi rumi ini na sunga sija kinining na sore kwa kiel kame. Na ine nama kwelo to alanga ni kirsingo ye. Dim bagi na girmo adigis du erigiti fia asan keng utong ajaso. Ila si ay sing tabun jare alang ki kwa kirngang si salam surbay. Nama kwelo alang ila in kirsingo. Kangi na ila daruri na tagatini alang utong akila lang kaingi idin na tau di tina do iba asang koro ela ro ba duo bousa na ki eri asa uri kang nama dergis donga sunga yenga na salamasi kano sa sunga na undula ba marang kikin asa kaing kilma ale kaing aisin tebung kausinga naski eleng kwa angkaing, naki ele kering kwa, naman kikila kwa ala kikitundu angkaing, debe. Inantaka ee ni. Ai, ki oto ati ele kang, nas duo kay na abba keba imbele ngalamba koronga ngorofi. Kwa anyet, ai kawe, bako nga yiri kawe, dengiri.
0: Dengiri na, denda kia kanya baba inkawe, induo denda kia kanya.
1: Mara abas duo tulle bay na ba min o ngoba iskol da rengel. Kwa abas ko jaja ke imba en kama luwa ni si bering.
0: Ne iskol da ra.
1: Aluwa ni si bering. Idi na sa ring ke na stas lekeri. Na kina ma ngwel ina uwa ni al kwa in se kele ino asa kwa si tas lekeri tiki tulling. Ila lan tulling si lompi kwa sunga ankel ma aleja. Marang diyo kan si kumniti. Ila tulin siki kwelo to alan dengi inkirsingo ye. Diyo asanga jumni tiba, alan jarang, na jawar, naski kuang rumi bay. Nama kwelo alan dengi inkirsingo ki sunga, namas gal tabung kausinga.
0: Jago.
1: Ine, kidik namakai. Der, na keng gamayanga, na ke mandanya ala tajira keria dering sana ba inkingi ji aba abais ajang ko ekame aba duot jang ala dering injirsi
0: ya ne bas o na mai utu sina ma arking der
1: sudia bas I was kauritia ina tori gala gelle aka nga dio na ma elnes na zingwa deri ne su kis lulla
0: bia na ma galden zinya
1: ye gorenga kwelba ye kwela lang kwa kiru nama kila langel Aba lo na kwa I think duo talang alan sita nas bara se jinga keba nama ki sorel na ile duo sin nugu sukfia you know enjoy al jiba donga ina irtingo la nama ile duo si jingi kalas nama ber na ye hilla na bergale
0: minas ba egen na score ni gel kan aldi
1: dai mbaru kikin ayanga nama ile ayanga ye na der ba der ki bara na kwa ala kirsing ba der na duo ala ile dering rising ajang ko ba ye na kwa kita za kel kame ba ye si Marang inderiye algi spegel lompi inzia kwel bayna ne kurogi inie kia sa aba jongona jigela orre kwa berunyetti na taga duo insi inan kwa ba se alay ba atiki kilo fulang ki solo elela kan dai mberu galgal berunga kerngale tulendi ba kokia Inaka membal bibang naiki ngasibui. Kijin ni matokala komba. kin kuro aza yi nga sitaka kila utonga samen kamang kia kambasa kang lompi na yini na kina ma yungkwel oto ila ila uungin sunga ay ning kirsingo inu kin kuro aza kikang alkwa dayiri ujitikawe nas kaso
0: yani duones ujitikawe njangiti na kia loto bono numbam nasi belel na uta kurba
1: Ini na ila kilmam kuying alang karuk doing kipa bo ila si kias kai matag.
0: Laki marang ina kang kiga bala ina lo gimo tike. Jinas din kilmati nel na duo ila din alay ba. Aba enes ko jo fi aba jang din ki lo to bo na nulo to bam na si belel. Marang aba din bara ina ji. Ne zizi ko jo fi ana jene ki lo to bo. Jita ga si joto inga san din kilma jawli ina waring. Ka ngi in gule ne ki ko to yani aba masalan duo digi ina san mitil hasi jijaldo yani madinin kin go kilo fukanga ge wala taring al kidi kidi embele kami abaye ines ujitivya wala i duen kan yani jalwore duen jang

0: ya ini lo idi ne gal ki ngasi ne gal ki sin kwa lazim di mbara siro kituling dalam bang
1: sí
0: ina al yero gi ki ngasi kituling fi ana ikwa
1: sí na na ila nama nama nama in long sega lombi ina ingil matale imbeleng abas ki duo kor benga abas ki lule ala yundi balan dule kuro na sule na bema na abas ki to ala yundi balan dule foi na sule na bema kangi idi na ko el basang ila kilma puying
0: puying songa ong
1: kilma songa ong na dar ko yo ya paying ine na maka ngi ala orre kwa abas dembar arivia ki kilma sbo maranga bas duo ke arivia warsi yundi na maki di kai ki na mankaying abas sol ela main bang yesi jani na fisingami na na ni birisin tiya do ban yesi jani asan uwo
0: na ma yeje birisin dur ko malza
1: e na ma yesi yesi adde njana je sareng ya na magal jaye na kini ndo ngi ngota na teste ja ore duan de mbarale kilma idin puya indel idin na ye seatiel bal indele el de mbarale in wakem piye algi kwel sa sonwa ninal kaye si wel nial bagiyaw kidik nama in lo inu in duoye nakadeng kili wela san soga in undi nina dalang de maman ko ay viana kazi kirinjala ye del in a lewe ba paket du imbara in ore duanga isang kasi
0: ye le asti yani ina lang asti meling baran de imbara li ilari
1: de imbara li alang ilari jegil asti meling
0: ba garib le mungkin asing ade jemi yani dua alfal duangi mungkin ayu mungkin nagin jisigis ko jangan
1: na de imbara galalang wei nganas ye ane ke abes duo arivi ana iski gabala kwa ye na ndonga iri jegi alang te bujursu
0: alang jaldo
1: ki gabala ila bay bay bay kilma lulla fi na dem ore do dem baraga la san bara siki gabala kwa
0: ala wo yare siki gabala kwa ga no sweeti
1: namas na asweeti ba ye in belen ye kuro de ngo esinu ya la rengel ba in si ye nin la jiwa sanga je ba na nama en kama jamin al gari mi na kwa si jurub jingiti na dine nama turu ina ki belekeli kini nin si abade en kirsing sunwa ji eri alja ngi nanji ndara ga se tas janga bal ka fimena na bo ko wona kirsi ngona sin jua ka ngela indala ja kam ngi nasin gaire ne
0: eri kere
1: ngi nasin ngi nasin gaire ne dingiri na nama ki oto sunga kwasi sunga tawakaldi na usengi kau alang beleke da entasle alan girmo ke
0: pulin ke do yana nan kilma fala dog yani asan surunga si yani ka kaminga asan surunga si ketia ke bitib
1: asan ketia go bitib na gusma jel na jame ngala makaro do inki fa bu na kingiki
0: na na ma ai do bara le jani yani ka ela bay ngalu ze ne ji wore do ngal si ina je meri ba ding yani dual di le za dal ngene zizi ko je fiya fa kanama ngalun ama ele duas arriba aliye en zizi ko jo fiala ngi wi ngene zizi gi gabala kwa jiza da ese zizi ko jo kawe aba ele ne zi lom fin tengen asi tulle jel ngi matini duare ke erdi ke na kain kel mal ke ka ki wore ko anes ka email asu nga tarai kel ma ngandi en sabba na kain si ba ngalun wa jurnu won sabai
1: jurnu
0: ki dai wore le ngasa kawla ani matini ngi wi ti yala ngi duo jonas bara zizi gabala jo ani matini songwa ka kire worre alon duo jenes kwa kwadiga ka ingien borumare wal ki worre ngale na ya na digis duo eri fiara tulle ne siki gabala jami atigis giti fiara tulle ne ki gabala ila na ma induti zenni ki bullingin dora
1: e ki bullingin dora
0: ki dai bullingin yere na mas ingang alon ji jonas duo si la la la ka ila kalila ya ka kalo ala mbango ne duo siki ki gabala
1: ene lombin ke ndomore ale dombere ta guin lemang na wo musande mborun ko an aldinga Yusuf ki isu
0: dembara uja
1: jaro nga sogatara namas digbara si ken ai kira bo tu linke na ba inni duot si ala bekiri ene
0: nama isu
1: isu bikiri yabu nama el na tirijin ni fia.

0: Nama
1: Kidan yau kazi.
0: Eh, den ba sikirin jara na den baran den tulin boa, den baraka boa. Ine nama spet kor kini, ye yagub nama sikia na den mama lenya, baranin den bara...
1: Yesi isko jidangan.
0: Koja jafia. Nama onga na jegi da ila na ayanga nini onga na baga inkwa, tule ala ibasan kidu imbara inko smakangu. Wala alang itka na manin kial diyo tokuro. Ka erit a na dengu eil barai sin yakko jajafia a ngining nas kie sulenki na magal kalitio na mayin kwa a jariya mayin na mas uri nga dinga tebu nga dempia ki wo nga na ku dinga sa dempia alan kil malulla bia a alba el nas kai dia ki dem baragala ba suri kume ki gabala ki gabala na masuri kume na ma kole ndala tane na ko jaja suras kaima ine mang a asan den din le aiba ino azan kwa ia tok au kwa dio tok si sur korki nam matar tok kein na saren sur si abu kong as kami aba marang aba kaung ena sur kirsingol kie kin soganya tingal adeng ka na sur si uas kami ba wala aldinga kau ba wala skelel ba ki sare ati weri kan na do kain si do wala kang indala la kundi in tinasa ko nga e na duo bara se kosmatiel ki bara le songa apa nga ki is bara le mini ya songa bulo ki la kilman puyi
1: jingwe fel
0: kaungi na loto kong na skala yi jalum se duo asa kerrek lel in si diktora kami nga songa asa ala den kilma falangi na lel si na ai jendel
1: asa
0: ja in les yes unga ungi min ki duot ala kerrek ko ja ja le kera za yin le
1: gang ye fi dines muin fi bara unity
0: za ye le lompi a dombare taurat le sunga quasi sunga shajen fi in duo bara si gusma ala jiba na ji abes duo arivia kila kuru azang yesi ken kila jaso jia jamba sa jang lompi na yin na mangi lompi kuru ho ini
1: Ji
0: din surin den tulin duo kersi kasa jundi la algis ki ko yo jasunga fi na gus major
1: ma ene ki se ji warim bere tulle jo ina ison den aldiki den barang den bara ye ila kan no min bagi al se ki anes den bara si to nyundi kadu ngalung in yal den ba in wala den bara si bagi fi al ki di to kuron alan si yesi ko je fi aba marang ile tile ali atini nyelo to kainani den bara ile en bulong mungkin ile kin man tuki na sin kor ki marang al to kuron nya na den tin aga den ve ile duela li aga mfingi dinis waiting
0: se
1: Diana makavi na mafingi dina al wainga surma idin karse maidik surma idin ne kwa diyo tokuro na si surma kainga sa songu kunya san kaiti ya awule nandog ila uwi mungi nasi nyi ya liya khalas fa ilo leng al kwa masalang diyo tokuro tina surma butirinti ila ka idin aming na duwa to dog bahama bawabalang erifia Yani matini ji jurona itin kililan jona jayinga dimbara digal na magal itin dayin jene erin jeli alba bayinga arang haya isikamu ilendalang kai kila ilan nyanga haduibu auna kavi na bundi kangal iriasa deng kojajba mungkin na ngerisunga iba matini kinang ungi matini mbaimang ungi matini
0: dogalang din kwe doing isi leddi
1: yani kwe ilaji jana deng inang yani jirsing matini ini yani aldiki yang adogna yani abangan kwa sur nama gira na kain dogala sur nama skor kinderi nga iya nga si nama kundi yana ziyan sur kor kini
0: iya siya nga sur kor kini
1: iya dik kalang uro na na ka na aulengen na elekero albas ki ota romro men ka na kania ila za da sa ki kwe sa ki dem bara korki no sin kwa iya jar no na spilan si dongo lo den iya gar wata sa tu ngian mo du ja na ko na ka di ngumi
0: nani
1: na wera lang o ila njama agala la ala ko ba lan bu ko ngini
0: ena namas kai ngol na ka
1: namas kai ngol na kai ngene ila lo ni ko fa ki sense ine jegil zeno kweti yas lomba
0: kweti yas lomba
1: yas lomba fa uto ka yin wala kwa na itai balan kwa die unzi kwaje jan kawe wala den ki utonga wala gal ridike ne yen den kumitia fa utonga dinga kin utonga itinga gaza so maran kina mu futto ni ko en kel kelesi ne kes kalum ke se inal utonga kin ke se na lom fido en beren kelolansi inda la ngana ka ba
0: se
1: sanki tu linker giti e jago
0: e kwe nama elong ye kinota nga kikas riginga kilombinden den jalom den bele na ken tengenga si ai si jalom na ai bagi jaw na ai gi kurnyol kienga kwe ti simang aba jamu nas nas julngi ti pendek ai kamintia
1: ye do sarbang
0: ye inas lombae ati alam main agil hilla duori la ke barani nu yarang
1: la ka ye ka bele ti pezi gi jawli
0: gi bas jawli ne gi ai jawal ge yelo ne gi za ta ai gi kurnyol lombin ken tengenga werik terere ge sasonga duosi wada runyeba aba duo utonga wada fi awol ariya san jwa basin jwa bara allum file jawon lomfin dora jawon idina lomfin dora duosi eri wada asfulnitiba na lomfin lomfin ken dual lomfin ken utonga bagi fi lot na nya inas ke bayi nu kal ore duwa nga ba foran diwang alam betul leu lolo abu tu ngatul aja wa tul aja mba Yusuf Yusuf si kembar nga ake ba na ro ka bi namagal dikidik do en kama ba anan kwa ga na kal dial ba unai kwa kwa sunga kal dia du di kalam ba ke e de mbara ding na kwa al karang nas marang kila mandanya sikuru ful kwa ke mandanya si namaka be nas kenge Yusuf iding ne yesi tulle kurnyol illa illa kila kwande mburu al nyangana ke ngala to do ka imba utonga ba tulle ngale tulle nga fiengi
1: idin
0: na na na e mbeleng al lombi imbeleng atigi duo low ay low ba algi yellow utonga se alan kila si tulle nga nama tulle a tulle a fi nama nyangana na na burunde tabunde
1: de jamin kun min jamin den to ga
0: nyatin ke mbar nga lia ala kele den tule kai kembar nga sai si kwa alwar e duo ho kya nana imburule ala ela ni nyanga ki den tuli ni la ni nyanga namang aba kuri apa pago atis ken dale masi kwa e abas dong a pet viana sin kwa anes nui rembia kembar nga sin ngoro ngoro nyem bang kama marang ye el na kembar nga i wozel kembar nga do kali kawe namas mang ye tu ngana simbeleng lo kili ala boba bi aisa ujiti are nga ba maral kila ujiti
1: lompi
0: al utu lefi ya kwa nyeti si kasi deli nga iba kwa nyeti si na nama Yusuf inde njurnyo na den seje ilompi le ila ina jundina na kwa marad mungi nanduwe nkwa elompi al keza ta na denge mbirsi nga ati kekin utu nga nina kin kangindeli nga la lompina siye nkwaye intulei ja indi jiti ajaba na jijiti kwa nsi jau ye jia la oto jiti si jau ati skase oto jiti ja ila jiti si ati duwe nkwaye jegila nasi iwi nasare fingine jisi fia kasigila kalta njerengel wala lompisi wala dinsuri si na jijang na tulia kia nga dinta munga lanjana jijaringi na jiti kwa nsi jana si kwasi jiti si jul nge alankawal Ewe na kisini loo mengiale ya?
1: Kise imbele so nga tarai. Na kwe lukara kwa kange anasi ingusi inankawe.
0: Si.
1: Jimana tukidi imbele na wajwa angese njwa maidi gara lomfile kaungi.
0: Lomfile ni kaungi.
1: Na alang lomfisi kingo. Hata kaba ingalundo. Hata ziki lomfisi ajelngi iba waridongo. Lomfisi ina maidi alanga jalba na yezi koronga.
0: Si.
1: Zenina din jalong wala gal ki mutonga din jayengi ngal kain. Aj lomba alang ki lomfin den ere girgel wala gal ala lomfisi lomen yaw. Kange na kaya nangamin. Idi na lomfi domo nga jundi.
0: Si.
1: Na domo nga jundi jato al ayu duwa jan na iki ngolbani nginjwa lomfi al domo nga jundi na ken domo nga al dombore nina nige. Maranga ba kelen ne gi wol kelen dombora ne kelal ke tori jawli na nas gudja gal basin en wa kasa awli ba tayb ne gi alsin du mo yese
0: yang kwa en kam ngalang alang alang du iting aldi ja ala din dara ke nas gi jawya
1: awja
0: na dombora akin na mayen ke ngi na jurgulo kweli kwa de ngam ngi nan lo en ke livia al incoming aba ila domore sija tulia alaiba na aba ila sija tulia